abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omunsaabuli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Paati omunsaabuli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu n'ava mu sinagoga n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Yalina omusujja mungi ne bamwegayirira amujune. N'ayimirira waali n'alagira omusujja ne gumuta. Amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Enjuba bwe yamala okugwa, bonna abaali balina abalwadde aba buli ngeri ne babaleeta waali, ate n'abassaako emikono kinoomu n'abawonya. Amasitaani mangi ne gabavaamu nga galeekaana nga gagamba nti, "Gwe oli mwana wa Katonda." Ye n'agakanga n'atagaganya kwogera kuba gaali gamanyi nga ye Kristo. Bwe waakya enkya n'afuluma n'agenda mu kifo omutali bantu. Abantu 10 ne bamunyoonya ne bamuggukako ne bamusibaasiba aleme kubavaako. Ye n'abagamba nti, "Ne mu byalo ebirala nteekwa okuyigirizaayo eby'obwakabaka bwa Katonda, anti ekyo kye natumirwa." Yayigirizanga mu sinagoga z'e Galilaaya. Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo awe bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Baganda bange nammwe bannyinaze abampuliriza, nnyinza okutandika n'ebibuuzo bino. Niŋŋamba nti lwaki Pawulo yageraageranya abakristu abaali mu kibuga ky'e Korinti ku bantu abato mu Kristo? Lwaki yabageraageranya ku mabujje ekikwatagana ku kugoberera Yesu Kristo? Era n'agandi nga bwe gali amabujje tegeetaagana kuwa bigambo bigumu oba njigiriza ngumu. Bateekwa okuweebwa ebintu ebyangu. Pawulo embeera eno yagitegeerera ku ngeri abantu gye baali beeyisaamu abo. Pawulo yategeera nti abantu bano tebannasimba mirandira gya kukkiriza mu bulamu bwabwe, lwa nsonga nti baali beeyawuddemu nga bagamba nti balina abayigiriza ab'enjawulo. Abamu beeyita ba Apolo, abalala beeyita ba Pawulo n'ebirala ebiringa ebyo. Kiringa ekiraga nti abakristu b'e Korinti baali tebannategeerera ddala obulamu obujja obuva mu Kristo. Obulamu obujja buva mu Kristo yekka, so si mu baweereza be oba abo abakola omulimu gwa Kristo. Ensonga lwaki yeebuuza n'agamba nti abantu bano lwaki tebannakakata mu kukkiriza, lwaki tebannakakata mu kuyitibwa kwabwe? Batugamba nti omusajja wa Katonda ono Pawulo yabeera n'abantu abo emyezi 18 beddu ng'abayamba okwongera okunyiikira ebikwatagana ku Kristo n'obulamu obujja bwe tufuna mu Kristo. Era ebbanga lyonna lye yamalayo eryo, abakristu b'e Korinti baagabana ku maanyi ga Mwoyo Mutuukirivu agaali gakola mu bo, kubanga waliwewo obubonero obw'enjawulo obwalabikanga mu bakkiriza abo. Musajja wa Katonda ono yeeyambisa embeera eyo etali nnyangu n'asobola okwongera okunyikiza enjigiriza ya Kristo mu bakristu ab'e Korinti, era n'okwongera okubayamba okwongera okunyikira ebyamagero bya Kristo. Engeri yokka gye tuyinza okwongera okunyikiramu obulamu obukristu kwe kukola obwakabaka bwa Katonda, ate n'okuggulirawo Kristo ayingire mu bulamu bwaffe nga y'ensibuko ey'obulamu bwaffe. Obulamu bwaffe obw'omwoyo tebwesigamiziddwa ku bantu abo abatu letera amawulire agasanyusa. Chibu teke duo kwe sigamibu. Wabula, obulamu bwaffe buteekeddwa okwesigama ku mwoyo mutuukirivu abeera mu ffe. Ate okusobola okugabana ku kyamagero ekyo, tuteekeddwa okulaba nga wabeerawo enkolagana, nga tuzimba enkolagana ennungi, nga tuyita mu kwegayirira, ate nga tuli bawulize eri Omukama. Mwoyo oyo lwajja okusobola okutuyamba n'okwongera okutegeera ebya Katonda. Vangiri, olwaleero tuwulidde Mukama waffe Yesu Kristo we yakyala nnyumba ya Nazara Petero n'amusanga ng'ali nga mulwadde, yamuyamba okuva mu mbeera eyo. Emirundi egimu lwaki tusoberwa era n'okukwatibwa embeera ezitali nnungi oba n'okulumbibwa sitaani n'amaanya ag'ekizikiza? Kubanga Yesu Kristo tali mitima gyaffe ne maka gaffe. Yesu Kristo bw'abanga awangamye mitima gyaffe ne maka gaffe, tajja kuganya mbeera ezo kututaataaganya. Awo nno buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga Kristo tumuwangamya mu maka gaffe, nga tumuyita ng'ayingira mu bulamu bwaffe ate nga takomaawoka naye naffe ffennyini. Okubeerawo kwa Yesu Kristo mu bulamu bwaffe ne maka gaffe, endwadde, sitaani n'amaanyi ag'ekizikiza tegalina ngeri yonna gye kajja kufuna mwagaanya okututuusaako obulabe. Kubanga yennyini ajja kubeerawo ng'akola omulimu ogwo okututaasa, okutulwanirira eri amaanyi ago amabi olw'ensonga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ne mu mbala ye. Bantu ba Katonda abampuliriza, tuteekwa okukimanya era n'okukijjukira nti amaanyi amabi, amaanyi ag'ekizikiza mu nsi mwegali era gateevuunya. Amaanyi ag'ekizikiza gali mu bantu, emirimu gye bakola, ate n'ebyobuwangwa oba n'engeri gye tweyisaamu. Era amaanyi ago gatera okutuliyimbaliyimba nga gaagala gatusse wansi w'obuweereza bw'ekibi, nga gaagala tubeere abaweereza abakolera ekizikiza. Buvunaanyizibwa bwaffe bulijjo okulaba nga twegendereza obutakkiriza mbeera eyo kwe tuyingirira. Sitaani waali, era sitaani yavaako buli mbeera yonna ejojanya oluse lw'omuntu. Sitaani bw'atusanga nga tuli banywevu yajja kutusobola, yajja kutuvaako bukumbu. Naye bw'anaasanga nga emirandira gyaffe egy'okukkiriza tegisimbye mu Kristo, kijja kumwanguyira okulaba nga atusiguukulula, si ekyo kyokka, n'okutufuula ababe. Anti ekyo kijja kujjawo olw'ensonga nti tuba tumaze okwejja ku njigiriza y'Ekereziya, tuba twesudde ebibuuliro by'Ekereziya. Y'ensonga lwaki omulabe ajja kutugumbako, ajja kutuzimbako akayumba. Saba Omukama aggulewo amatu gaffe bulijjo okuwuliriza ekigambo kya Kristo. Ate bwe tuwuliza ekigambo kya Kristo n'okukkiriza kwaffe kweyongera okunywera. Ate mu ngeri y'emu okukkiriza kwaffe okwo bwe kunaaba kweyongedde okunywera, kujja kutuyamba okweŋŋanga amaanyi g'ekizikiza. Kijja kutuyamba okulaba nga tulwanyisa na buli mbeera yonna erina akakwate ku mulabe, nga tetujiganya kwalulira oba okwegazaanyiza mu bulamu bwaffe. Kubanga ajja kuba tulina omulwanyi ajja okututaasa. Omukama abeere nammwe. Kitaffe omwagalo ow'ekisa ekingi, tukwebaza kigambo kituulidde era tukusaba tusobole okukissa mu nkola. Ate nga tukitadde mu nkola tusobole okwongera okuganja mu maaso go. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe n'omukisa wa Katonda omuyinza wa buli kantu. Baatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe n'emirembe. Father, mtege w'amakalooli akolera mu kifo ky'ensambya. Omukama abankuumire.

0: Shinda mwenye karunyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Twaiso se sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminabili Ezo kumacha Time check kutusu wako Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dala kusiri nchisibu kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajisada chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Eno ye fayiru ya maulide Fayiru ya maulide
2: Tebaise mateka waga deportation laws Ate ilanga tebaise na immigration Kubanga Dr. Vesige Zitalina na passport yendi baji stampi Zemo bobe Nibali webaba kwa
1: Mojuso suri ya maulide Ngawe gaba deguro ni mwe
3: Abasiga deo nani bafira Mwe wavu da wanti nebata andiko teme moto Kanembaz polisi na yoo ya tusangi
4: Kwa minister Tukutekeleza Kukienda leo wano Binda kulangiri lao
1: Kanuke kasira timu ya maulido kuva kusenge jero Ega kunyo nyole ngawe gaba de Mfairu ya maulido wagidua Esomaru ya St. Mary's Primary School Busabala Elisangibwe nagala mamusazali ya rugasi
5: Omulirizo mulu unji Tukwaniriza machagoro na kuralido Mfairu ya fe ya maulide Esawa kuminabidi kasazi tuuka Bwezi ti Ngana fetugusi Junju Francis nebanange Rebecca Francis vuza kwa atuliriza sewa
6: Atuliriza kushinamu ya kutonyeze nyari Diosapinsa kubuza ako Webali kukira na fwa neno Radio Sapiencia kasubire nti abukese zango limulamu ate tugatambula fena
5: yesebo
6: epaka jigana gwerango tegedde ebyabaddewo mugwanga
5: amina Charles
7: nabalungi nange mbabuzaako nembe bazanga bulijjo mwe bali kukereranga ku fayiro ya maulire
5: tweyanziza nnyo ate na, Gideon Peter
8: nange mbe bazabwe bazao kukera nafe ate ekisimbo obukulu kwebaza Katonda nti Mfuna tuchari balamu.
5: Webali nyo webali redala. Era wetugendo kutandikira. Tuwebaza nye somero ya feria St. Mary's Boarding Primary School. Enaluvabwe. Aba tutekamu ensimbi. Okusobola okulaba nti. Fayiro ya maulide. Beda wano. Radio Sapiencia Monday. Okutuko Rocktano. Esawa zino zenyini.
9: Omwezi kuno kugenda kutandika n'omukolo ogw'okuggulawo Kayaza Parish nga 1 September nga kugenda okutandika ekiseera ekyereddwayo eky'okusaba era abantu bannumiriza emirundi mingi nga basaba nti ffe ng'ekereziya ekintu kye tulina okukola eky'amaanyi mu mbeera eno ey'obutabanguko mbeera y'obutakkaanya embeera nga bannayuganda bwe twamala okulonda ku mitendera gyonna egya Parliament n'egya Local Council yaretao kwe murugunya nobu nkenke nokutia nti teri chija kujiwa angula kushinga esara haono kwega tena kerejia kukule mbeja chino chesara na tusha mire mbe chono nejine mire mbe kitaba angusi uwevude mkulonda uusi vyari sana haba mkena makomera haba tipanda wakuoza ilaba la watie murugunya Katonda abi ingire mu kwega hida kwa fikuno kwa mwezi
1: Uchauri disa fayiru ya maulide ku Radio Sapiencia.
5: Mukulu Gideon, saba sumba edobozi lio mwangu kerio, yabade rudawa.
8: Saba sumba yabade ganyaza, angabo tuchimanyi ntio mwezi kuwa muenda tuwa kutandi seguru. Atenga kwe mwezi kwe njini, kwa mwenka nyane mirembe. Kwe yabade atongo zanga, gula umu butongo li, mwaka guno. Iranga umukolo gwabadde wali mu katale kenyini akegayaza katale ako katudde ku bugazi bwa ekazi nya
5: yesebo
8: nenga katereka kerezia takalya kerezia idiyo na
5: ka kerezia oba katale ka abantu bya keterawo
8: ka kerezia kubanga era kerezia yegenda no kazimba
6: etaka katale kwe katudde
8: ye
6: kerezia na ya katale sike kerezia
8: Anti kawa kekerezia kuwa ye kabunanyizwa kwa genda na kazi mba kati.
5: Anti umani gidio ni vipino kwa kilia. Aba antupa genda kutaka liye kerezia ni bako lila kiri. Na ichi no chivere kilia.
8: Anti
5: kete. Akatale kakerezia nako.
8: Akatale kekerezia kuwa father. Yali father aneri nyabari ogende. Yatandi kakatale hako. Ya saba saba sumba omugenzi. Kardino Emmanuel Nsubuga. Ne atandika wa katala ako nakirize takeryo ne bali jako ekazinya na atandika wa katala ako Chitegeza katari kati era
6: ani akunganya obusuulu bakalo
8: obusuulu bwonna buddeyo lya ekereziya
6: ate omusolo guno oguva mu bantu nga bulaba akewandegeya nga bulaba akowino edda bwe baakolanga
8: nti
6: omusuubuzi yawangayo bebbiri
8: kati waliwo aba waliwo kitongole kyebassaawo ekikunganya sente ezo naye kiripooti ngeri ekereziya
6: sente zidde eri kereziya
5: kati ekereziya neewa omutemwa
8: gavumenti
5: kazi kitundu kyekyo
8: nange erina okuwaayo omutemwa
6: muloko
8: gavumenti era awo eba kira munisipalite yetwala
5: mukira
8: munisipalite so kakati akatale ako ekereziya era egenda kukakulaakulanya egenda kukazimba kave ku mutendera wekali naye akatale ako nakalabye katale kalungi nnyo ate kalimu abantu bangi kagaze era nga bawulidde ekazi nnya siri kukugamba nti wano compound n'okamalayo kanene nnyo ate bali organized bwogerageranya oluusi n'obutale bw'osanga nga tebugize
5: bu omanye peter nga ekintu ekyo nga bw'okireese ebintu bingi nnyo bwe tuba tulowoozeza wano ebisobola okukoleka kubanga nali mpita enabulagala awo ne bandaga akatale mbuno bwe baamenya bino ebya trade order mbu ng'abantu awo basigazza tebalina we bagula bintu mbu omuntu n'ajja n'afuna ekibangirize n'akigula n'azimbawo makeshift kale ensi nani makeshift kubanga empagi weeziri gya za miti n'asereka bulungi n'amabaati n'atemwa bupartition n'ateekawo abaakatale mukati yasolooza era bo ne bagamba nti kati tuli bulungi nnyo
8: neegundi nenabingo wennyini era abantu bwe baba bagola ba mu mbeera eyo bwe baabamenya mu mbeera eyo waliwo eyali alina ekifo kye naye ng'ebeeramu paakingi ya motoka kati paakingi n'agigobawo n'assaamu akatale era mu kusooka nawulira buli muntu yali oba asasula emitwalo ana okugula okufuna omudaala kakati yasigala yasolooza yenna nnyini
6: kakati ye katono nnyo ebiseera ebisinga ebintu ebitandika ng'ebyobwannannyini bikomekkereza bivuddemu emitawaana mulaba paakingi yennateete yasooka bwe baagoba abatakisi ne baddukira awo naye bwe baatuuka awo nannyini naye ne yeekyusa okakkana oba nga kesi seyagala naawo okugulawo naye akyo ekyalina ku busaafi
8: busaafi yalimu nnyo embiri amaanyi
6: kesi sindula mu biseera bya jennifa bagenda batuuka okubalira ekibangizi nga sente ki mpitirivu kati ebiseera
8: ebisebamala
6: ne bazisasula naye mukusika omugwa kati nga kakatale kooyegedde kirungi ojja kuyanga ettaka lyaffe lyekereziya naye ne wabaawo agenda bakiyita batya agenda okupatana tugambe akutte mpa kyakulabirako saagala nti bagambe bwe kiri kati abala n'akwata biriyoni bbiri n'aziwa ekereziya ye ng'alina okukunganya biriyoni emeka okuvaawo ku ttaka ly'ekereziya ekivaamu ate n'avumisa kereziya kubanga bagenda leetawo ebikontana n'ekereziya kyekisooka ebitabaddewo mu kusooka twajjukira nti wagenda bagobawo oba bagenda bagamba musooke muveewo bwana amaliriza okukazimba aleme kulowooza ku alekisi eyali ayinawo
5: omudaala
6: wabula
5: sente z'entono
6: ajja alowooze ku lubega agenda omuwa sente ezaki empitirivu
5: kikye baakola abaguni
6: waliwosawuli yako busega nawulirako busega
8: naye ndowooza kyamala oba nekitereera ekyebusega
6: ndoza kyamala nekitereera so kati yes enkulaakulana nnungi naye kati nekyona tulina okukitegeera ettaka ekisooka lyekereziya kereziya nga yo yegenda okukulaakulanya
8: kereziya yagenda okukulaakulanya era saabasumba eggulo ya sayininze ku gundi
5: design
8: eyakatale ako eggulo yagitongoza n'agisayiningako so ekiraga nti
5: kyonno kirungi kereziya nti eyongedde okugaziya
8: era bw'otunuulira paalishi yeggayaaza ebintu bingi bye tulabaawo waliwo ebizimbe obirabaawo ku kkubo byonna wali era ng'akatale ebizimbe ebinene nnyo okuli ne banka sentinale kuli biki ebyo byonna byaggayaaza paalishi bya kereziya
6: ebikibanga mu junction yawe watekwetoloola
8: so gayaaza teyisibwamu maaso era saabasumba kyeyabatenderezaako nti ebintu by'ekereziya babikutte bulungi ne babikulaakulanya ne batabirekera bantu kukola ki kubitwala kubanga bwe bandiga yali lidde wabantu bandikoze eki nokuba decha ulikize musa basumba bwe babadde bamubuulira nti waliwo ndoza abaali bagira olukujjukujju olwagala okwagala okukola ki babawuuza ffe wano simanya jjajja wa jjajja yali naye ndoza ne babikola ki
5: ne babigonjola
8: naye bwe mubaamu abakyalimu era
5: butonotonoaineedoliito mu kisaawa
8: tebubulamu ndoza bwe buli mu kisaawa wali era bamuloopedde so Ssaabasumba yasinzidde awo era n'asiima abantu ekisooka okukola naye n'abatubuulira ku mwezi guno ogw'obwenkanya n'emirembe n'agamba nti ayagala nnyo okulaba abantu nga balina obwenkanya obunaavaamu emirembe yaleese ekyokulabirako nti n'ab'obutale bwennyini abali mu butale abatunda oluusi bamalawo obwenkanya kubanga ogenda n'agguza ekintu n'ekintu nga kikyamu Ssaabasumba yeesibye nnyo ku kigambo bijanjaalo yali ava ku lw'e Masaka waliwo akatale ng'asembedde eno anaatera okutuuka e Kampala n'abakatale kali ku kkubo ne bamuguza ebijanjaalo ne bamugamba birungi nnyo agenda obitusa bagenda okugira ku abafumba okwagala obifumba byonna nga bifu kaakati nagamba nti obwo si bwenkanya era yakyesibyeko nye n'agamba akatale ako siriddamu kkagulamu siriddamu kkagulamu nkamanyi nagamba nti baakola bubi nnyo obwo si bwenkanya kyamunyiza nnyo yakyebeddeani
6: kati yandituyambye naffe abala tukamanye tukamanye tukazire
5: kyoba okola kwata ku lw'e Masaka osanga ebijanjaalo
6: anti nange nyakubanga oli ku lunaku lw'okwera batandise okgenda nga bakonkona amayumba kati waliwo omwe yabaanukule n'abagamba ife president owaffe atulagire muliwo batetuukaere kujjuza street kati naffe Ssaabasumba atubuulire akatale alawo batunaddamu okkagulako
8: so Ssaabasumba bwetyo mu mbeera eyo Francis gy'agamba ababuulire katale ki ojja kkazuula nange waliwo weogenda okugula ekintu ewantu n'ozuula ng'omuntu ono ekintu kyakuwadde si kyekituufu era toddawo nange siddawo so tubizuula mpola mpola naye kati Ssaabasumba n'asaba wabeerewo obwenkanya wabeerewo enkolagana wabeerewo omukwano abantu nga bakolera mu katale ako baleme kuba nandooliito kubanga ze zisinga okucyankalanya emirimu n'agamba mulimu abaleeta obucyankalano bakazi be basinga oba basajja mulimu abaleeta abataagaliza na bannaabwe kutunda oli n'atandika okweyingizamu ebyamalogo nti gundi tatunda n'agamba naye ate bwe mweyagaliza kitambula onaava ku mudaala gwa gundi n'agenda nze ate bwe nzija mu katale manya nti ŋŋenda kugula wano naye ate olina ekimunyiiza abalala ne batuuka obutaba nampisa discipline ne bakulaba omuguzi ng'ozze bonna ne bakuyiikira jangu naye ng'ate ggwe omanyi ky'ogenda
5: olaga
8: akati ebyo bye yabasabye nti batereeze bireme kuba mu katale ako nga oluusi bwe birabayikako mu butale obulala kaakati enkolagana ennungi n'okukolera ewantu ewalungi obukyafu yabuvumiridde nnyo nga bw'omuwulidde obukyafu bubi nnyo mukolere ewantu ewalungi kubanga buleeta endwadde obagenda okuddayo nga neewuwo ndowooza gy'ova gy'otandikira okuba omukyafu
5: obutonde bw'ensi nabwo bwonooneka
8: kaakati obutonde bw'ensi era n'agabawo awo emiti egigenda okusimbibwa kubanga omwezi gwa era ogw'obutonde bw'ensi buno era bukuzibwa mu mwezi guno paka nga 4 October olwa Francis Owaasiizi lwe tumujjukira kuba yali mulwanirizi nnyo wa butonde bwansi
6: gyegyo emiti gye twawulira ano kati abalwa tugamba Centenary Bank
8: emitwagiyinza okubanga gyegimu kuyo kubanga Centenary Bank yabaddewo era teyinza kibuukamu
10: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiencia
8: akulira ekitongole ky'obwenkanya n'emirembe Father Emmanuel Sitta yabaddewo n'anyikiza nnyo mu Kampala Archdiocese n'anyikiza nnyo omulamwa guno okutambulirwako emirembe gibeere nammwe mwenna nga tulwanirira emirembe awatali kukozesa mundu oba awatali kukozesa byakulwanyisa mirembe kwegamba tusobola okukola ebikolwa ebitali mu kukozesa bya mundu ebigambo ebirungi era weyagiddeyo nti tuyinza okulowooleza ku mundu zokka oba ebiso oba emiggo nti bye tulowooza ebyokulwanyisa ti naye naye ebigambo obugambo biba byakulwanyisa
6: Chovola wa mu government ya wakati. Oche tuita verbal terrorism. Okogero obogezo sokuwa omutujju.
8: Agamba nti ebigambo kyogamba munno kyegendereze kubanga kiyinza okuvaako obusambattuko.
5: Ate obusambattuko bwe Rwanda bwava kuti?
8: Kubigambo.
5: Kubigambo nga babikozesa mu mikutu gy'empulizika.
7: Kundi nalabyeko nawo bana abagunywa. Yabagambye kati mu bbaala kasita mutalwana. Ne mutalwana yaagiggulawo n'agiggala yamanye essaawa waggulu yawo ne waggalirawo. Ye talinaako buzibu abanywi b'omwenge essaawa z'onywedde nizo budde mu bbaala. Kasaba baayo wasaata baayo kulwana.
6: Ekyo nakituzaayo eri ku bbaala muwaloko gavumenti. Yaisa tujite bayiro
5: dikuri
6: nti baazi nyo tandike saa bwezi ti zikome saa bwezi ti kati mukama we gwakkiririzaamu ekirungi eyamuzeemu ale nalabye n'akavidiyo akalala bakakomeza aka President Museveni yagamba nti abannayuganda
5: baagala nnyo
6: mubaleke bakole ki
5: buli lwe banywa eri omusolo nga
6: gusobola okukola ki kati ekyo ndoza naye twakyogerako wano kati bala madde mwakole ki
7: akasala akoba abantu mabala
8: naye abadde baaliwa bakobye
6: kwa hii ne kansu zatula kati kansu yembala yatula kulambika ngeri ya mabaji gagenda kolamu na maduka agatundu omwenge
5: ekyo kyo kikirizibwa mu
8: nti mulimu ebintu ebitali bibi okujako abantu kufetu bifuule ebibi naye ekintu ekiriko nti obudde kubanga tukirize tugane abantu waliwo lwe bakiyitiriza n'osanga omuntu ye ssaawa bina nga abeera atamidde
6: nanti sebulime ebintu bino byanjawulo
8: gw'oba
6: weebase nga waliwo akola
8: naye mulimu
6: kati oli eddembe togenda kiyingirira olw'okuba gwe okola
8: sebo bw'okimanyi Francis nti ebbaala ezo zeerimbikamu n'abamenyi b'amateeka ekiro babeera babba bantu emisana ne badda mu bbaala ne batandika okunywa okwefuula abanywa omwenge ekiro ne baddayo ne batigomya abantu
6: nanti kati ekyo kyanjawulo
8: era nti beebo betugezaako okulaba nti batangirwe gubeereko limiti gubeereko obudde time limit kireme kuba nti 24/7 abantu balanzi gule balaki kaakati ekirina okuddayo eri gavumenti kiri kimu kusalira ku misolo oba bano abatunda oba kulaba layisinsi zaabwe kuziddamu kuzitunulamu kaakati awo bye bitulina okutunulwamu naye nga ekitali ekyo omwenge tegwetaaga kukeera ku makya nange sikiwagira
6: wandi kugenze mpola
8: sijja kugenda mpola ekituufu omwenge guleme kukeera ku makya omwenge nze nja kugenda n'abakundi kye baasaba aba bibiina bino ebirabirira abantu ebibudaabuda abantu abafunye obuzibu olw'omwenge bisaba zibe na ssaawa 11
5: naye nkubulire mukulu gidi
8: n'emyaka gyeyongere
5: ensonga gy'oyogerako ntuufu kubanga tulabye abavubuka aboonoonese olw'omwenge buwala gy' obwonaki naye nga ekonomi yaffe ekyali nnafu ekyali nto singa tulina ebirala ebivamu omusolo amafuta gazze ebiki awo osobola okuteekako amaanyi naye kati amakampuni gano ag'omusolo ag'omwenge byebimu ku bituwa omusolo kakati manya nago gaayogedde nti bannange tetukyakola kakati amabaala gagibwako omusolo kakati ekintu ekyo kiri trikimu
6: sabulimenti tekikulumya mutwe omukulembeze addako yayogedde bave kuki ku mwenge genda ku nsonga
8: nga ngenda kumaliriza egayaza ssaabakristu w'essaza mukyala Emily Kitto Mwaka naye yabaddewo era nga mu nsonga yakwataganye nnyo ne Father Makanga ku nsonga y'abantu okwekuza tyabamu beekuza ndowooza ne baagala okutwala ebitali byabwe era ebyo tuzze tubiraba mbutale obumu oli n'abeera ndowooza nga anyigiriza banne kati ensonga y'okwekuza nti ate tekomaawo yeetuuka n'ekuba n'abaawuliddwako nti baali bagezaako okwagala okwekukuutiriza ku ttaka ly'ekereziya eryo kisimanyi jjajja wa jjajja yaliko jjajja wa jjajja ebyo byebagira kati n'agamba nti okukwekuza kwennyini n'agamba tetwagala biraba mu katale era bikomere ddala akatale kasobole okuba mu mirembe
5: okay
8: Saba Sumba yakulembeddemu emmisa Ere ya gudewo novena.
11: Yes, sir.
8: Novena ina kumuenda kwa ajitandise.
11: Yes.
8: Tugenda kutambula na yu. Ira, mumise yu.
11: Pako uroku vili oruja.
8: Pako uroku vili oruja.
11: Yes, sir.
8: So, na yongiro kubili za bantu, okwega ilire nyo. Esala, eja kuyamba nyo. Mubintu vingi nyo vivao na ye. Esala wetabao, urusi vile. Na esala wevao. Ateli gonjolwa mangu.
5: Faida ya mauli lejoliza wali nyo wali Dela Gideon Peter kupera ye Gayaza na vyona evi abadeyo abetabie mkulongo soko mkukuka kwa abade kwa mirembe.
8: Kwa abade kwa mirembe ya.
11: Kwa abade kwa mirembe.
8: Kubanga?
11: Kuruo kwa empaka.
8: Aba mkatali ba abade bakula eh? Chokanga tulongo sa mkatali mwenye. Nyinga bawali kumidaraja.
11: Bakula. Nandika lechidairi ya wakumadembe.
5: Kwa gadeo midaraja.
11: Beba ino vufuna anjizwa.
8: Bagambi saba sumba ya wanyene wa wakumadembe ababadeo. Ya gamba tisira vya wakoseza mwanyi kubachi. Kukuba bantu. Ndoza ni mundu wanote mwandi zile senga. Echo ya chogende. Wemba wendi. Ni mundu tezandi badewu. Chinundo ne mumisa ya yu, alinache ya yuge. Ndoza kankajeyu. Ya gambi ya bazaveri. Mulekera wokwe fulanti muliba sirikale bangene munkuma nyo. Ne munemesa n'abantu okumbu uzako. Ya gambi saga na muntambuli reko nyo. Muntambuli reko nyo ne mufula antichi.
11: Ndi wa chitalo
8: nyo. Ndi saba sumba. Wawa bantu. Kati abantu olusi bambi ayaya na mpene wane saple yomu kisa. Ya mubasi ndi ikiriza mbako. Na agambe hivyo. Saga la kudamu bila bambaza beri.
11: Aya.
8: Mukampala. Then nechila la.
11: Awe Kampala bebati jenyo.
8: Bambuleta konyo bukumi.
11: Wali risike ya mani.
8: Kakati na ayo gila nekuchila la ndoza. Aba polisi ndoza baga anyaba za beri ukwambalo bukofira.
11: Hey.
8: Irala isaba za beri. Na agambo bukofira. Mungambie kwa mungubie kaka ama. Nti polisi ya baganyo bukofira bwa mwe. Mwakalaji. Mwakalaji. Mwakalaji.
11: Bukofira bwa kala.
8: Mwanga jukira baza veli. Bambala kachi na mwe.
11: Kachi.
8: Ine mulimu gundi ezita muko. Lange ezita muko.
11: Yero.
8: Zitaliza achi. Kwa ya gambie. Tinechambalo cha baza veli. Chansi yona. Sicha wano mu Uganda. Nchoba Uganda yedira. Erabi chona angabwe chidja. Chachi. Era n'abagamba nti kati musituke mugende ku lukiiko lwennyini olubatwala waggulu ku ssaza mukyogereko mumale mujje mu mperipooti ntandikira awo. Nalama naye tetujja kukkiriza byatunyigiriza kunyigiriza abantu.
11: Nkofira za kala ki?
8: Anti bwakachi.
11: Bwakachi. Mulimu akakuba kayero.
8: Yagambye.
11: Obaka red.
8: Kizino obukofira bwammwe kirungi sigamba nti oba bulinga bwannu. Njoba kye kibubaganyisa.
11: Oba bufanagana n'abasirikale. Bufanagana n'abasirikale.
8: Bwefanagana
5: n'abasirikale. Ninga ate bubukolwa nga bulingeriya.
11: Ngeriyato.
8: Ngeriyato.
5: Kakati yao.
8: Kakati yao.
5: Naye ba police nabo babulwe byokola.
8: Lasaba sumano. Kakati
5: to kuyingirira obo obukofira.
8: Na anagenda ko wa agundi. Adumira police.
11: Adumira police. Naye anga boyogedde ku nsonge eyo kuyonja. Nzira mukubira ke sisi mulanga. Tibanaye kisusu.
8: Kasasiro.
11: Kasasiro alemedde ku makubo.
8: Namulabye nenda bingo
11: si wanuka. Kasasiro alemedde ku makubo banaye.
8: Meya wechengera simanyichi. Namulabye ke na bingo
11: na. Nenze nze mbadde ntesa. Enaku okuyonja ate kuvaawo but government is okay egule bimotoka
8: ebikozesebwa
11: oba buli division eyogere mo kazi ya gala
8: ezo bazogera
11: tuleme kulinda nga cases kubanga muichi ndoze twabi ba road councilor na bagenzo ku inspecting emoke ebigambi okuyula ka ebigendo okuyula ka sasiro
5: buli division soma ba juwade bimotoka bibidi bibidi
11: Nenga emoroke nenga bwemoke bigambi bogendo okuyola kasasiro bisino truck nga bisomba musenyu
7: kulomukaka
11: bali babita ko butesitika yee ne babikwata
7: ala kulomukaka nga tumaze prime minister mazo kulontinga chali wajira yee naliyo na yee kati boyali adda yaita ko mukanga yakale okudda abakatoleke banda wano bamuyita ntabale ibe bamali bubi
8: Naye kati kuyitira huko.
7: Ehe. Naye mukujjo kuva echali wajaje twali. Olwo lugudo nga bamulabo olujja lutuke wano ku lwa Jinja Road. Twasanga nga bamazo yonja nga kasasiro wamulesawo. Naye nga kyakolo kimanyi. Nga ayimirire motokaze n'azita mu lugudo n'akubira owa sino truck. nivaleta, nivayola.
5: Yeye akuba.
7: Baba muli okumpi. Tava honga kasasi otavudeo. Kati yakola, tuwaka mbulu okubecha iwa jalo, gendo tu kawa ni mchivuga. Mbeye kumaziri sawa kumpi. Neya sivayo, lakasasi.
8: Ya tuusu wakubuna anjizi wajali, katari, wala wako tasika.
7: Gamule kako, neka tijata ita. Yejomula wakati.
11: Kati yuchi yakola.
8: Kwa meya, neba town clerk. Uchebalina na kukola.
5: Kakati hawajia kugamba, ntino. Batu tataganya emoto kezali zi deployed
11: za jangawa
5: prime minister
11: wa prime minister so kati echo kaweka bonero eri prime minister kaweka bonero prime minister inti emoka tabikola chiti chaba kolechira chaba tuyamba mulosiru akusatu atuyambe encha kulokuna awate ku division yedala aite mmachi ndi agende kawempe
5: kale kati jao kitita cha ajikola ikasasiro
7: hey ajikola ajikola lwa mukaga simene banne
11: nekela neta atuyambe
5: ali rubega chaaga
11: eh atuyambe adosiro akusatu atuyambe cha kulu okuna
7: akere kunga abune ogundi emwali tayo ne moto kanga byone
11: eh awaje
12: Uchauri disafairu ya maulide kufredi yosapiensia
5: Lubega,
11: wanji
5: Orunako regulo chiki
11: Ya unako regulo vije viyaba domu guanga Na ye nganzo omu Na abanyumira wa ebyobufuzi Omuganda agamba Katawano ya tero gere ngero wano Chivuyaga rize mbazi
5: Chivuyaga asula busuzi
11: Kache saa wayo na chivuyaga agenda kuita
5: Amanyi wani koze seza manji Otema manji
11: So onako regulo kuchitewe cha piru yu
5: ama uli luda wa
11: chiri nakasera wa amaze ni barangiri la
7: nakasero
11: nakasero naguru
7: naguru
5: chiri naguru
7: kuruwange mabega wa state parliament
11: haba naguru si nakasero
7: haba naguru
11: ok so ama uli le ngaba uli la nti omutumu alisele visinga abatu mbo gendo mula bako na waliwe vikolachi
8: Ebigenda
11: maso so mutume onako egulo Daudi Kabanda yazze nawo amawulire eri eggwanga
5: bamuzize engulo
11: ganega nuge yawadde tegabadde ganita amungu eggwanga yalitegezeza nti omwana w'embuga yamaliridde ku mulundi guno nera 2-3 mugumu genero Moses Kaine Lugaba ente baajagala Niana damu na atu komekereza oba nagumiza ensonga eno. Nagamba bwe nabagamba wanonti speaker both agenda fuka speaker aliko. Abamu mwanjerega ne mugamba nimba ne kati ani speaker. Kati nolwa lero nzize mbabulire. Inti jeno David Moses Kaine Lugaba. Amaliri des 2-3 mugumu agenda kuba kuchi ku ballot.
7: Na yaja ku ballot na yeti sahawe. Na sambira momu.
11: Ekisawe tomaya kachinza.
7: Bali na wonga abasibye mikono.
11: Ekisawe yonna tomaya chinza kuva bulaya mu US. Omukulu asobola okudda. Bobby sawe yonna.
5: France.
7: Ekisawe amagwa gatadde mu kisawe nawe wagizje banakubira enduulu. Tegajja sobola bagenda kubira enduulu ne kisawe. Ni sawa zine chiriwo bolaba abantu abafulume gwange byo byobufuzi kechikulaga ante kisawa jjakija
11: kuba bayinzo kubanga abafulume genda kwambala dibali answaswa basoloko koma o
7: kulusa mju byayogera to bilaba
5: Francis
7: kila gante kisawe mwagendo sambira naba mune banne oba agenda kuba amuyeka babalala abasibo obundo ya atebenga bo
5: kubaye Francis bajateka owa nabalala babulira
7: Mbulira, habulira msaji watu anaba talimu, anaba nzo kuwa yafa. Kwa hivyo mzade kukwabe.
11: Kukwabe sije.
7: Anaba kwa alioyo, kukulu wa kuwa sinze.
5: Kwa sako kukunja kulana, oja geno kulaba kabuli omu.
7: Mbulira, si yaji ya mchivine chali chomu kwenzi chinji.
5: Chinji.
7: Ate mkulu Orlando.
11: Orlando na mzungu.
7: Kagamba ya wako kwa ujulizi. Mwongo omusa.
11: Dr. Chinji.
7: Katabulira. Oyotomubala nyo 2-3 mugumu. Mpozi Katumba oye.
5: Katumba oye yanadda.
11: Tunayaba Katumba oye. Nenge waliwe subi. Kale abakulu bayinzo genda eruwero. Ni begayiriro wayo. Enda mukekera. Ono wa PFF na avayi. Kati wa avayi kisajwa ate kitereramu. Minza nerebe tandiso ku balancinga.
5: Kubulire France.
11: Mauwali. dipi egumire
5: oyo yajja kujuza chifu
11: dipi weri UPC weri yogera CP weri Nesa wachibate chibalansi inga
7: Mwa bantu wa mani nito yomusambi wajje Misele vizinga yete eva Ilanga jina kutubaga la kusamba Ilanga mwini tabaga mbo ya jia kwe kuwa onigolo
11: Ya kuwa onigolo Esayo nabu wakwata kumupi
7: Petu waga la mwa bafu betumanyi
11: Na ye
7: Petu waga la mwuti babele mchisawe Ngana ye mwari Wawelu ule chisawe wagizenduru wakubenu njite wali magwa Tulabewe zari kemipi
11: Na ye ngo mkuru Daudi Kabanda yate geza nti bila asatu mugumu omukuru wa jeo wa maje jeo David Muhoozi ni anadamu na agumize nsongeno na gama nti tewali uolu taro obate wali uolu utakanya wakati wachi nechasa lidua u okuveri President Museveni na umuana
5: katibu ya gazi semu biyaji
11: nante ya galo kujia uchile chinzo kujia tia alimba teumuana tanakanya kona chitawe tiwa Museveni tanasara u wabula ya gambi Inti abantu bana ababiri bamaze okukanya
5: sokati ya Uganda efuse nsi bukulembeze bwansikirano
7: anje lokuwa kalbanda yeyogeza boyogeza
11: ba mutumye sebo
7: tulinda omukuru tango doyi kubaya tugamba boba ina candidate wabwe ngabe nalem siye muntu gwe bazinzo okujja mu kisawe kubaya abatebedde obutimbe myaka kati
5: ana
7: kati ate bugobowoze bebapero yujukira bali anda
5: NRM.
7: Kati bwabate bana tugamba nti candidate wabwe bamutadde bamukuba substitute.
11: Nati kati katabalwa.
7: Ndi njola wange ibozi bozi.
11: Katabalwa. Mumbere iruone biolaba. Osubya singo mukula ganti Piero U efuke kibina kisobolo gana. Kati etango odoyo bazo bataze. Bano bamazo kulaga nti ki? Biri asatu mugumu ekifuba kikola ki?
5: Bachagala.
11: Ekirala. Finali no kudana ne tunulira. Ababaka abali aba NRM abagwa mukamyufu nenga bali nakakwate ku Piero U nga ba independent mu parliament amanyi galo gagenda kugwawa jukira mukamyufu mulimu abagulira kadi newe bajja mukaluka abonna banabo bivavuganya nabo mukamyufu ka NRM ne babakuba ne bajja kuba independent
5: yes
11: nene nga babakuba mukuba kubanenga bajja NRM leaning Piero U.
5: Piero U.
11: Ekigera abuje bali mu parliament. Kalate waluwa aba NRM abayitamu nabonga Piero U leaning. Kati Piero U ina abantu ba
5: milioni. Abali independent.
11: Ina abali independent.
5: Yeah.
11: Erina naba ina kadi ya NRM.
5: Yes.
11: Kati arine mu opposition inejja. Kwa kabanda yomo mutuma kugamba. Yoyo senyo ni agenda kuvayo kujia konga afuka miridani. Kati, echivalo chinocho na tu nzo chila bange chokusaga. Nenga jevina kome kirezewa. Nga kawande ndana tubulira Muhoozi jia kuwa president mungerichi. Singa system wenechuka nevela parliamentary. Mganda nkatavalua. Eche sawo uchaga zaachi. Nancho kwe chiri muama uko.
5: Irao parliament ya jakuba iseo
7: Nanti ila parliament jira na yo Bulawa ingeri Jibale kamu abantu kugenda mu parliament
5: Yes
7: Yekula ganti ila
5: Waliwe chigendi
7: Kubanga Kwa abantu banji nyewe tuwala Bane tuwala wakunga tuli kuzitare center Umutuwa ino bono ino vibiri Auna ine mituwale ina Nebagambo na akozechi
11: Awangud
7: Awangud Kati yao Metisawi lachi bachiri wabumu Ila bali mu parliament wona Uwo mani tigendezwa chaachi chaabwe ero petitions zezichali mu
11: court
7: sawa zino tebana tuuka na tanika kuzuulira emyezi jigenda munana senga zagenda daba batalina kubayo ne babayo nayo lokuwa anti waliwe kigendelewa bayinza nokuzile tangabola abwe gwo mugenzi katolubwama ne mukulu Abibu
11: Buwembo.
7: Tibagu sala, ngani chisanja chuedeyo, nga Buwembo, tacha ina chaenza kula mparlamentu, wabula atoku ngeno kwete gekela,
11: akalu wakadako.
5: Yes.
7: Musege.
5: Yes.
7: So kati yao, siku gamba ndi tisawe, chiva chilambulu kufuna efe, wabaze,
11: mwebani.
7: Mwebani. Abala bibe nsonga. Abala bibe nsonga.
11: Ina umu wakizu wenasana. Ya gamba, tia reka agati. Abala wundani
5: vata kukatamale.
11: Kakisebo mwebani.
7: Abala bibe nsonga wazirambi kawulincha.
5: Yesebo.
7: Tetuwa gala, wabomu kulu wasaze wonti ajia. Batekewe tisawe. Binewetu wadi tulabako. Ngoli awoza. kati nga bwe gamba nze kubanga ntero kirabako omuntu bw'aba ayambadde esaati eriko omutwe gwa jeno amaanyi gaba nago
5: mayitirivu
7: nanowa poliisi ku sitesoni
5: tanyega
7: kati bwetulaba tugambye nti ajja ku baloti okuwamba abantu nga abambadde esaati ezo ne bagana abalala okusimba mu layini walaba akaluka LC wano ng'oli bw'aba ayambadde esaati eyo asobola okugaana n'obaba muli mu register abo anajja kumukulembeze nga abantu balaba nti mukulembeze waffe gwe twagala kyensonze kye nsaba nti bwe kuba bwe aba alangiridde ekisaawe akisaawe bulungi balefale buli omu amwaka weeroke
11: layini asekemu nga njeru
7: lefali ayambale esaati ze ekisaawe kibe nga kiggule tekiriiko nti ate leefu ayambadde esaati efaanagana n'ey'omusambi ali ku sayidi ki emu balangirire nti abantu abagenda mu bulaaya bankuluze mu jjute twaga kuddamu nga kulaba abwe boogera ebyo bakomewo mu nsi yaabwe beetegekera 2:31 naye 2:31 bw'anaaba atuuse ng'abantu bongera ate okudduka genda eri batuuka batandika okuwanda omuliro ng'ate boogerereza omu ku oyo avuddeyo okusamba omupiira mu kisaawe mwe badduka tuyinza kugamba nti bajja kuba bajja kusanyukira nnyo ekyo ekimuleese so nze musaba ekisaawe akireke mu layini nga buli omu asobola okusambiramu omupiira
5: naye mukulu Lubega ekintu kino simanyi omanyi kati Uganda efuuse nti buli kiseera babaawo kye babatambulizaako kubanga ojjukira wano bwe baleeta omuliro ennyo simanyira ffe tuleese standby generator era standby generator naye olwagira nti a nedda bannange mukakkane bannange mulimu NRM ekyaddirira nga ba standby generator nga bonna baalinga mupiira gwe bafumiseemu empiso omuka gwonna ne gubaamu
11: ekiseera ekyo bakkaanya ndooza baatulanga abaana b'enju emu ne bakkaanya ne bagamba nti a standby generator za tugirekemu ekisanja kino naye ekikola ki ekijja
5: watya nga President Museveni tabudde mu n'asigalawo ng'asatu
8: wabaddewo emabega awo wabaliwo olutalo olubaddewo olwona alimbya obusuubuzi
11: omuko
8: w'embuga nga naye alaga nti akola ki nze oba okulangirira kuno kuvudde kwekyo nga naye alaga nti ayagala kaakati ate
11: bayirawe
8: kiva kubanga guno omupiira gwavuddeyo lwa muko wa mbuga ono
11: ate nze ndaba omuko w'embuga bw'agamba ajje mu kisaawe bannayuganda bayinza okudda emabegawo omuko w'embuga intellectually omuko w'embuga astandinga kyekiri ono katabalwa kyagambye tisinga ekisaawe akkiriza n'akisaawa bulungi ne mashini
8: ne
11: bateeka mu layini nungi goolo ne ziba nga tesi zino ziganyegenya nga ne layizimaani kyekyo ekala ya yunifoomu si eya tiimu emu nobagamba nti bombi bagende waliri mu kisaawe omuko w'embuga asobola okubaamu ki
8: nzendowooza nti waliwo oluusi lwe tuba ku mulamwa ne abantu abamu omanyi bannabyabufuzi bazannya obuzannyo oluusi ne bazannyawo akazannyo akabagira akakkanyamu ku mbeera kati
11: mukulu sebulime nyinza obutakkaanya naawe one mukulu muwooza ekifo kino yakyagala dda oba mujjukira lw'ensobi gye yakola ku xa n'agamba taata wayengera mumukola ki
5: muwamba
11: tekaawezaayo ddakiika 10 n'akajjayo ate nga buli omu mu batunulira ebyobufuzi bakugamba nti ono omwana posibirity ye ey'okuba omukulembeze esooka kuwamba kitewe aba nga ye cbf kino tukirabyeko nati eri chase board nga bali kuli eri bazannya muzannyo gwabwe fe tutakola ki naye bannabufuzi bo bazze abatunulira ebyobukulembeze ebyobufuzi bagamba nti omwana ono aba nga cdf asobola okuwamba kitaawe kyo ne tujja ne tukiraawo ku exhando ye n'akiteekayo ndoozi oba yaliko ki mudakiika ezitaawera 10 abakwata essimu ye n'akijjayo tetukomye okwo abantu bazze bagamba naye omukulu ono n'atandika okukola ebintu bino nga kitaawe waali n'atamugambako nayo sayini ndala ng'otandika otya okubanga otataaganya emirembe kitaawo gye yateekawo n'okukola ebyo kitaawo byavumirira ate n'atakugambako Niyandu za mungu kila mungu utalo utafiri wabade muna hii. Ukakanga baba yise mwembuga. So katibino vyo nobi dawa anti. Webiri. Ate nila visovuka. Kabanda akugambi. Wendaba gamba anti. Oboth katispika aliko. Nti ya agenda uku. Checha atukao. Kati azemu akugambi mba gambi. Nga biri asatu mugu mtana tu.
8: Kabanda labi kayagala kuda mbu antu kugira. Wanga baba deba mwela bide. Wanda baba deba mwela bide.
7: Chula gino chaka banda. Chikula na mani. Chikula mwe. Nga wakamba antu bosi bosi agenda kuwa mwani.
11: Speaker
7: na haba. Gwa agenda kufuga nyana yelu wacho malamu sivira mnyumba. Aje.
11: Oria ine misango je. Ine misango je.
7: Oje na misera vino. Muleke oboto oboto aje.
11: Bamazo no nyereza.
7: Aje bagende waliwa beku wa akalu.
11: Bamazo no nyereza na hati.
7: Aje aumetula wangaka banga ine chikamo chechina amani. Mweso ngachidja. Na yenga gwalese. Bamusi oli oponenti bamusi vye mikono.
5: Weba linyo.
7: Mwela mamama la kugali rono.
5: Mikono na amaku.
7: Deni olina awangula.
11: Choka ni mwa mugalida.
7: Yali tasura muwangu.
5: Yali tamuwangu.
7: Yali tamuwangu.
8: Kaluka.
7: Kwa reporting a parliament.
5: Francis.
11: Akasemu kandi isemu awe chilo.
8: Kwa chandi koletua.
5: Singa kaluru wako kali mu open play.
11: Gechisa awe checho. Tengademuli mochichi. Nademuli kasimu. Na kutula kololo.
7: Kwa jimejo chagamba. Hili asatu mungu mungu kulu wajia. Abamba limebasi wa mikono. Tulaba amani tudama gambe umusaji yaba dai nachi amani neka tukubwa speaker ni wagamba ya mule eto both na wangula nga upo nete ya lio wamanya abade mnyumba ya kafuruma stajuni za ganto both ya lio wamanya
8: Kwa hivyo ya simba huu ya kukanya nani?
7: Ya kwa zina polo muiro wa
11: Po muiro wa nupu
7: Wa nupu
11: Kwa ya kukanya na hii Na hii
7: Nzi Kwa mungi ya liya apiagala Na hivyo mtu uteko mkazi ya tobi
11: Nzi natuke na kusha kabanda che ya tuwado na kore gulo Katawa inachayo gideko iche chisawe na hivyo Echi soka Bwetu gobele bintu jeno ni vya dadi ya tekayo Emu ibade bikolachi Bitu ukirida Kati kawanda gambi yatumidwa. Echo kubiri. Kawanda cha yeno tutegeza. Omukulu ona anali kulira okuva maji. Kwati kota na nesemateka.
8: Ebibi abadde bibuzi. Atebino okuva.
11: Aha.
8: Mwaba abadde
11: mu. Aba ogambi cha.
8: Ebibi abadde bibuzi bino okuva.
11: So, walere tobuliza okibuzo. Echi so press conference. Yabadde mu abakulu. Abali kubitibi ababaka. Naba wagizi ba piero yu.
5: Kakati tola vanti ino.
11: Achiraba.
5: Kakodio. Mweleme kubuza bibuza bebyo na.
11: Nerango loge dati echigambo chimwe ndulunge kolachi.
5: Olaba.
11: Evuga. Onolo amazebo hati. Na gamba. Bibi gamba bibi kwa kozeji.
8: Ebintu midua.
5: Kwa gamba enkola yabade ya katali. Ndiyoma yugira bogeza yugana boganyi. Bine ebintu Francis. Sile kwekuza njira kubana Uganda. Ebintu bino kubamu rezoni. Obo yise bama ulide. Information ni jo leta. Si ya kugenda kugula butunguru na nyanya. Information ni ya kule mbeda gwanga. Kati wali wono kule ngeza omuntu wa fegu. Tuwa gale nyo. Stand by generator. Kubanga kakati bobo ugenda kuleta mauli dengagu. Tuza abantu. Babuze vibuzo. Reason ni them. Ni kakati ya wamule ngeza.
11: Nani kate chisoka.
8: Katu ukiriza che buvunanyizi wabwe.
5: Yes.
8: Kwa ya mutumye.
5: Iye, amulengiza.
11: Eche mkuju njucho yogera chandi wa dechirunji mu. Ate kati ngago ngamba. Katabaluwa ngamba. Aba ino kuwa mchisao. Bonda bawa nganguse.
8: Ate
11: nsiwe banga nyumungu febiberamu.
8: Eche chila deza butali bugunjufu.
11: Ochitegera. So, eche mkuju njucho yogede. Chikolera wali eri munseyo. Niyacho vwa katabaluwa na kugambie. Muli mu abamu. Ya wanga nobulu lukumi. Nene balangi ya ino bulu umeka.
5: Elaze mba kuba CDA. Yomotumi oyu.
8: Mbado mugamba nedda.
5: Mchusa.
11: Nedda.
7: Mbada ino soko tugamba. Tumukulu bila sa tumugu mwajja. Na yo mwako guja. Wa CDF. Abuzae wa mzei.
5: Aha.
7: Ingalonezivu.
5: Ingalonezivu.
7: Alisiria.
5: Na yo jakuwa. Mubuza ba maulide. Mwemu ino kugenda. Okutegeze guange bilala. Ni babu uzebi buzo. Ntipana ya limaji. Aga umuladi.
11: Ntipana
5: ya presidenti. Museveni ya jira kukadi ya chibina. Agenda kuyingire na alemu. Ntinedda. Tugenda kwe wandisa ange chibina. Ntie. Teka tiogamba. Nti nti bakanyiza bino babifudde
7: byansikirano
5: nti nedda eggwanga lina amateeka gakkiriza buli omu ebintu nebiba logiku nebyangu nnyo
11: nandi kakati ebiseera ebisinga bw'oba olinako obala byonna tobireeta mulundi gumu ebimu amaalo yagamba nsumulula osuna ebiika byoyagala kati bamaze okukola ki
5: omanyi francis
11: basumulula mpola naye byona bye mwebuuza bigenda kujja mu fezi tu
5: bulijjo packaging yeyonoona ekintu
11: zambi yediba mutere nanti kaakati mwekye mulina okukiriza kiri kimu bamaze obbawaako ekimu ebyo byona bye mwagala bigenda nabyo okukola ki
5: ati bijja francis naye ng'oyonoonye kubanga ekifo kya president si kuzannya mukyova olabanga tukaayana wano nga bano abalala bakatumba oye bazze netugaba bannaye eggwanga lino
8: baagalakitwononera obudde
11: naye ate kakabanayoganamwe munsobera wano semateeka yaki nabakyusibwamu kukkiriza ne bakatumba oye nga mugamba mukira mutya ekyokwawulamu bantu kusosolamu
5: ani yabireeta
11: okiraba kati bakiguddewo ate kati n'omwana omuto ate mwe mugamba ali mukatemba
8: kusosolamu bantu nga
13: abaali mu paalamenti bakyatambulira ku miggo okukiriza abantu okuwanga n'abato balonda
11: nedda anti mwagamba kusosola ne bakijjawo ate bwe bakijjawo mugamba ate kati nebakatumba oyo
5: bakolakiwaliwo ebijja ng'ani abireese
11: nayega mwe kyemulina okukiriza kiri
5: bannayuganda bonna tiboogere ekyo
11: nanti mwe bwe mwatuma mu paliyamenti bagenda bategeerera kyekyo kyemulina okusobola okukkiriza
5: ekyo francis tebatutegeerera abamu kubanga n'abamu bagendera ku ntoli
11: naye kakati nze naye gwemutya ku musalaba sinze mu katumo
5: anti gwoleesa
11: omutume
8: mbawabyamutumeomutume
11: yatugambye
8: 2 3 mugumu
11: yabagambye omukulu akolaki nera bakkanyiza ne taata kati ebyo mubireke ebyomu nyumba bikole ki mwe mulinde 2 3 mugumu mwekatabala mweteeketeeke jasife bye tulina okwebuuza semateeka ye agenda kukolebwa atya
5: andi kakati
11: byebyobyetulina okwebuuza
5: nti byonna byabadde birina okutandika okuddibwamu
11: eri yadde press conference
5: press conference etegeeza ki franc
11: breaking news
5: nidesibo franc ate ngowamaudi gwetwesiga ate kati ebintu
13: ebikyusizakyusizaeraondi ojja kuwulira abamawulire ne bakubuuza n'obaddamu ne batwala amawulire amasengejje
11: nanti katraba olaba eri mu paliamen
5: breaking news ogifudde kanakabenje akagudde ku gundi ukafumbe musajjalumbnanti
11: kakati omukulu olaba ne mukakiiko ka paliamenti bw'ojja nga teweeteeseteese bakuwayo akabanga kweddiramu
13: abamawulire bawadde omutuma akabanga
5: fayiro ya mawuli katabalwa lubega mupeeko mulubega mupeeko
7: nga tubuddeyo ewa lubega olunaku olweggulo ab'ekibiina kya democratic party babadde n'olukuŋŋaana olw'abamawulire ku luno olwatuuziddwa omukulu sekuritale jeno ow'ekibiina ekyo Gerald Siranda twamubuuziza
8: ekibuuzaompulirako ngaalinga eye kuba amakuuli n'omukulu
11: yemabegakaawo baali bayisikamu basika omugwa ng'omukulu amutwala tawagira mukyala sipiika Anita Among ate ng'ono Siranda awagira omukyala olw'ensonga Siranda akyayagalayo ekisanja ekirala mujala kati Siranda yali amanyi nti omukyala alina okudda amuyambeko mu kulobinga akalulu
7: era ekibuuzo kyabadde oyo twamubuuzizza nti sebo tubadde tetukusuubira kujja wano kwogera tukubadde tukulaba nga kugamba mukubagana ebitogi n'omukulu ali wano n'agamba nti DP kyobola abantu abamu oluusi bagiyisaamu amaaso naye nti yo kweri ku mazima nabwenkanya nti ebyo bibaawo mbu mu DP kyekibiina ky'osanga nti okuva kisanja kitanse paka wekiggwa nga kyogerwako mu mawulire olw'ebintu ng'ebyo
5: abonabo bafuuka bugologozi
7: nti bwe baali amaanyi agaaliwo n'amawulire agayogera ku DP nga bagenda mu delegate conference embalala ate bolaba abantu abo kati bali bumu aba DP na gamba tobolaba nti seba mala abamululi bali bamulwana olwenso nga yezimbe kumukulu ande kati bogera naye ano olwenso nga abawangulire TV ekifo eka emasaka atina seba mala kati atina akireta mu DP eraba kubalako omukaga we bayina seba mala kwali
11: naye kuseba mala bwe yaita press conference yali ino kubera wao kuchitebe bamugoba kati obumu bwe buliwa
7: yagambye ebyo kati sawa zino
11: youth wing ya mukuru Dumba.

0: baba teke kaka
1: badumba
0: basa sule nsimbi so na gamba anti DP jemula besawe eno etambula bumu elewe bagamba musima ya yala yakala yala yali yali abaddewo nga ngatali muyala
2: yaliwo mu mbeera ki
1: nakati
0: yalana oyabera
1: nakati yalimu
0: yaine motoka zenya
2: uweze
0: ajja nazo mu DP
1: wulira ngazikola ki
0: mbona ze wabu yatugambi yalana gamba bamugamba anti DP simanya kati bakubagana nagamba era kati bagenda mu neke meeting yabantu abatano mwabana kuotekana ababaka omukaga abali mu parliament bagenda kuba batesezi kibiina ekyo balabeebi DP accountability bakozesa batya akalulu sente zakozesebwa zitya mutegekeje kyabavubuka ababadde mukwerumangana kubanga kati yagambye bali ku drawing board batambula bulungi so okukubagana okubaddewo n'omukulu wembeze omukulu Norbert Mao tekukyaliwo era ye secretary general ne bwogendawo oba wa tenza sanga secretary general atali mukulu jera
3: kisiranda bamala zukuse nandi mukubidde kasimu kati ne tumuteeka wano kumpewo n'atubuulira obatalaba bakanyiza bakanya nabyo siranda nga bwe yabyogi
0: nasa tulinde kati mdemo neke meeting egenda obeera embalala nakuzomwezi nga kumi
2: embalala waliyo kyennyo
3: nekikyekibatwala
2: kyekiri embalala
1: lwaki tebagenda eno budaadiri oba eno ggulu
3: wano
0: tumanya naye nga kumi bagenda kugenda yeeyo batuule bateeseza ekibiina endala ensonga gyeyogeddeko yabadde ya mukama oyo omukoma oyo
2: kabamba
1: nyimba kabamba ikulu
0: yavudde mbulamu bwenseno nagamba nti ngabo aba DP bafiiriddwa nnyo omukulu oyo abadde nga kugamba alina abakulembeze baabwe bataddeko omulaka naddala abali mu kitundu ekyo ekyettoolo nga n'olukuŋŋaana lw'abavubuka lwabadde ateekateeka yabadde abamu ku bavubuka ba DP be yali yakwasa obuvunaanyizibwa obwo kale nno n'agamba nti bamufiiriddwa nnyo naye ng'asaba nti zino entalo ezitandise okumeruka mu kiseera kino abasaba zibe nga zitambula bulungi kubanga kati bw'olaba
3: entalo zitambule bulungi oba
0: zikwe zireme kuba nti zigenda baleme kuzitwala wala baddemu bafune omukulembeze ow'ennono kubanga mbu omukulu ono abadde wa mirembe kataliimu ntalo kuba kubo baamukuza kubanga buto paka kati babadde atandise okubanga abavuga mu mmotoka yettololo kale nno yettolo nti temubaddeemu ntalo naye kati eraza essala zaabwe olw'ensonga waba tebatebenkedde mu bwennono n'eggwanga nali oba oli awo likosebwa mwawano ne wali
3: mpozi nga bw'oyogedde ku ttolo era ne Ssaabasumba yakungubagidde omukama yakungubagidde omukama n'agamba nti kyeyanaku nnyo okuba nti okulembeza obwo bwaguddemu enjega kaakati ekereziya eri wamu nabo era babasabira batadde mu ssaala ate basobole okuvuunuka embeera eno n'omugenzi omukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe mpozi we yasinzidde leero tutegeeza nti olwaleero ku lwokusatu kwe kuziika Father Ssebwalunnyo John Bosco ekisubi
2: ndoza n'omubiri gw'omukama
3: enkyatuuka
2: nkya
3: gutuusibwanategeddeko
2: nti bwe gutuuka ku ssaawa entebe neera gwa nnyonyi ogenda paka
3: ninawe nalabyeko bagenda okuteera ku kamotoka emabegakagundi emabega
2: katanda
3: katanda kubenga abantu naye nga kumaze okutuuka mupooti naye waliwo district gye baayogedde awo nti bwe batuuka awo baagala ndooza bamuse katanda simanyi butuufu bwakyo
2: nnyo
3: naye ndooza basobole abatoola okumulabako nga bamutwala mu lubiri naye kusinziira ku kyennalaba gundi kyayogera
2: katikkiro
3: ono omusuuka omusuuka kyennalabaw simanyi nti banaamusaako ku katanda ako simanyi nga mukambwe nnyo nakati mukambwe nnyo
0: waliwo eyagambye nti
1: emikolo bagyevunza yate nga yalina okusalawo
0: bakoye n'ekyabaana okubafuga
3: ekyo nakyo kyawulikisa nnyo
0: andi kati
3: bagambatwawulidde ssebo
0: kati bw'oba olaba nti oluusi oyinza omuwagira nti obukama bubadde na mwana kubulagika bamutekako emyaka nga alina esatu n'avuga agenda otandika obategeerera mu 1 1

0: biri abiri, lukumi biri abiri, niba muteka konga omukama.
1: Amuteka konga lukumi biri mwetano.
0: Mwetano, ingaweza kumino munana. Kati okubavuga, kati nga katani kolaba, ate la kumina munana yalita, gambata siye muntu asalira wonyo. Babade ya katandika. Kati ate sawa zini wakamba nti omwana kuhaleta.
1: Wami. Na yere nyo na yobu webanga chigamba. Mburu wacho tandika ate cho chiwaka.
0: Anti gubolabo
1: wakamba.
0: Obwaka bakabu wabu. Obu like, obu kamo.
2: Obukama.
0: Buze bufugirwa.
1: Bukulembe.
0: Kukamba abalangirwa abenja ulo. Aba, ati abalangira. Nti waliwa abasoka ya abachwezi. Nebavako. Nebawa abalala. Kabana ababaddeke sawa zino. Kati ate waliwo olulio oluwadde talunafuga ko.
1: Ate
0: mulimu abasajja abakulu.
1: Ati sibi akugira ennono egamba etya wali.
0: Ate ennono. Be wawe kisoboka. Kati ate bw'obanga ogendedde ku viyo oyo omukulu. Nti omwana omuto tukoyo tukulembera. Nga waliwo olulio.
1: Bwe
0: babanga edda waliwo abalala ababa.
1: Leka kuggumiza muntu oyo mbu olw'okuba yakyogedde. Ennono egamba etya.
3: Ennono
1: egamba. Yeta ajja kugoza mbu olw'okuba abaana bato be babadde batukulembera olw'okuba abaana bato ennono bwe bakyegamba nti be balina okukulembera
3: nze katabalwa
1: nse bulime nze
3: ndi mugumu kubanga omukulu omu yagambye yabadde amanyi omukama ayina omwana full stop.
2: Yeah. Surprise ushoyogera kitu. Ye yagenda kuuma wao.
1: Kakati awo. Obo bye bogera.
0: Na anyway, bo nzagama sigama anti mpagira nnyonnyo.
1: Nanze bya balimbi.
0: Bo banti boba kulemberera mu bibu nga bwe bali nti waliwo olulio olulangira olwafugako ne wabawo n'olulala olufuga kati runo. Bo baba luwadde chance omwana yaliwo telwagala lubadize mwana bagende kubulangira obulala bwoba butwale
1: tulinze kubanga tetunnalaba ko musuuka nga agamba nti banaba gundi eno bakulemberako abaki
2: aboliyo
1: lulala bakulemberako ate omusuuka yali ku ntikko kati
0: obola Buganda yalina sebanobe wano nga abalangira abo abasibira eyo
1: sebanobe erakolera ddala omulimu gw'amaanyi yalina
0: okkomera lyabalangira bwebalaba nga nti yagala otawaanyi obwakabaka bakutwala
1: basibira kasitubinga abaawo ng'alina gw'ateekateeka oyo yamanyibwa eyasongebwako nti ono ye yaliba
3: ebalaba mukola katabalwa ne sebulime mutandike program y'olulimi oluganda
2: fairo ya maulide
4: fairo ya maulide mutusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu fairo ya maulide bwetyo bwetambudde ku radio sapiensia ewagiddwa essomero lya St Mary's Primary School Busabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era ng'okwewandiisa kwatandise dda litandikira ku nasalo okutuusa ku P7 omuzadde wadde oteekedeteekedde omwana ate era muteeketeeke ng'omutwala ku St Mary's Primary School Busabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi kuba ku nooti 75177378 oba ku noti 785 377 1818 okumanya ebisingamu
5: kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: Chika ba kumi ya pini muendezi bula kudisa wenyezo kumachago na kuruwale rochenda mbunja katonyeze nye Farmer Radio Sapiencia kuruza ya magazin zilo ya muziki nebye mizanyo program sagala gramide tukulisa maulide gafe jime Jacobs JJ nekabasa tukuwa macha amarunjo ruwale ro uruoku satu vita ambula viti ya munafe achari kumulimo ayia tetenkanya bulichimucho okola muka makatonda kutenemu obwangu ebintu bisoboro kumanga bikutambuli la burunji nyo kakensa gumite bidi ya bidi mukaga kakensa atandiko kuinda kupeoza Radio Sapiencia kumande oja kubo chijamu enjauro kawunge zake chiro abana ngabaddamu ebibuzo bye byemizanyo osobola okumanya nti ateje chigwereri muntujo ekintu kiberenga chikwafu nyo abenansa na abenansa na abenansa na awo tubagamba nti gumite muli gumite muli gumite tuiteyo
1: oba muli wumite
0: oba muli wubiti nansana
1: eh
0: yakukiriza mu
1: seno
0: yenyabo
1: ogezane munene mwebuza buza
0: kabasa
1: wanjise
0: ogwabe sije babu yingiza mwe yavuganya kubwa president
1: ani Robert Kyagulanyi
0: ngo mu musango gwa kitachiza besi je ebyokuta omuseveni abiyingizamu eyavuganya kuba president Frank Abulira nti naye yali abimanyiko
1: musajja watugana maso ne story abantu bajulire
0: okulira obujulizi mu musango gwa besi je kuchagenda mu maso era Andrew Wilson achabulira koti kunteka teka za besi je ne banne okuta Museveni noku batugu nokutabangule gwanga koti yakenenyeza obutambi obulala obwaleteddwa Wilson bwe yakwa ata nga sisinganye besije nginakuzo mwezi abiri muenda September 2024 ku kisawe kyennyonyi mu kibuga Athens kya Greece. Obutambi bwazanyiddwa mu butundu tundu 10. Wilson yagambye nti yabukwatisa sawa yali asibye ku mukono nga batudde mu kifo ekyolukale mu mwaliro ku mwaliro ogwokubiri ku kisawe era bulaga besije nga atudde bwe banyumya ne Wilson. Obutambi bulaga besi je yeka era Wilson bwe yachusa nga omukono nga ne kamera ekyuka bulaga besi je nga bamuwadde pizza ne kikopo kya chai nga bwali ako nga banyumya Wilson yasoka kulaga besi je obaka bwa WhatsApp wakayima bwe yali amuwereza nga bebuza engeri bannakibiina besije be yali atute ekisomo gyebakwatiddwa ne bawera nti bwe banaamanya eyawaayo ensonga ezo mu b'ebyokwerinda bajja kumubonereza. Mu kiseera ekyo Wilson yabuuza besije oba yali amanyi Frank Abulira kuba yali atuuse ekisomo ng'abuuza Wilson enteekateeka we zituuse era besije ne yeewuunya eyali abulidde bulira ensonga ezo ye n'amugamba nti kirabika Wakayima. Omuzungu yabulide koti nti yeewuunya nnyo okulaba nga besije tategeera nga bwe yali amusuubira kuba wadde baali bamaze okukwata abantu be yatwala e Kenya yasigala akyayagala basisinkane era aleeta abalala okubatendeka
1: ye nga teyeebuuzaamu nti ani atukolako olugambo
0: engeri erengeza besije Wilson yagambye nti besije talina wadde ekirowoozo nti ye Wilson yamuloopayo kuba ekyama kyali wakati waabwe basatu besije Wilson ne Wakayima
1: Wakayima yewo olugambo Wakayima ne mu ngero zino zetwalina Wakayima teyali mwangu
0: besije yabuuza Wilson engeri gye manyaganamu nebulira nti namugamba nti bali bakolagana kodda naye kirabika Bulira akwe kusigaza namba ya Wilson nti Bulira yali abuuza Wilson ebikwata ku Wakayima kuba mu kiseera ekyo yali takyamuwuliza. Mu kiseera ekyo Wakayima bali bamuggalira e Switzerland
1: kwa mako sitole ya Wakayima komao
0: mu kiseera ekyo
2: program sagala gala mide
0: kilege nina kendo bye
1: kali wako olobyemo
0: kenalo byemo Frank Abulira alabika kali gozi musangwicha ali mukoti
1: uyu ali mukoti ne just kuogera ko bogezi
0: na bogera ke bwe si wano
1: so ko mbuli ya kila kati cha badoloza
0: kendo woyo Frank Abulira
1: oh no
0: gutwaisa mu amaso
1: mukalulu
0: Ari gumite.
1: Yaina ekigendererwa eki?
0: Anaye ayinzo kuba.
1: Ate kale singa twakimanya.
0: Ate yawaye bya.
1: Singa twakimanya nti ari gumite ne tumuwagira.
0: Muntu ki? Akalulu bwe kagwa. Eyasoko gamantia. Kale mwabaddemo obumulumulu kubesimbyewo. Naye batu wangu.
1: Tutambulirawo.
0: Batu wangu. Yali ani?
1: Tiyali Franka.
0: Ono wena tete yani?
1: Kasibante? Kasichi?
0: Yali
1: kasibante. Yali kasibante wa stesha?
0: Hey,
1: yali kasibante. Bulira siri ya vayo.
0: Nene bulira. Bulira ni haba ani yali ya mumanyi gati.
1: Chua ina nyona manyi gawo. Nene chila bikala darira munda muli nga motsege.
0: Aba sajia babi ila yonga patambu dengendo.
1: Nga basiri sika tebeleza yali ya manyo muzungu. Nga nebe sige tanina mumanyi.
0: Hey. Atena mubuzo no wani? Wakayima
1: ali kuchitegeza obakulira yasoko kolaganako
0: no muzungu kunsonga yemweyo ya kutirimbula
1: ha ha nyaula
0: ha
1: ya ganti afuka kapa
0: eh
1: ani akongona
2: Program
1: sagala mina Uganda yonna joli ndi banafa ba forest stoves bekwa tegwe wenna ayagala masigiri amalunji ayagala okuzimbira ebyote byili kumulembe nge atebikekereza nenku osegede bulunji nyo bekwa tibagenda kuba babikolya bulunji nyo boyagala okuzimbira steam bath bajikuzimbira sauna bajikuzimbira oven bajikukolera bulunji nyo ne bajikukwasa anti yino ntandiko kokola migati awakawo ntandiko kokola cakes chonna cho yagala ati nawa ayagala okubiga ne bakowola Ntinawe basinka ni waliye buloba offices za bobo wano kabaka njega road wano opposite ni offices za KCC au. Genda obasange webalinyo ofuna mandaga kekiriza ofune sigiri ezikekereza ate nao wama sumirungu yagala kuzimbi binebiyote ebili kebi kekereze nku jangu oli wadualilo jangu bakuzimbi binebiyote ebi savinga kuzira musambu tane atano mwenda asatu mbili kumi na mwenda bakubile kuba sicho ogende waliye buloba kurugudo rude ensanji au. Factory yawe wesangibwa. Hello?
0: Habasa.
1: Waje?
0: Muli mutya?
1: Je tuli.
0: Ani mpuli daonga.
1: Si mungoje kubange iye kwesi.
0: Mpuli daonga mubi ogirako.
1: Ebichi.
0: Ze Franka, ze Francis. Francis.
1: Tu tu tu tu tu.
0: Mira, ze police.
2: Program sagala galamide.

0: Mungu tatania.
1: Mwani ya tuweba zanga mkame bitu wabikole deo. Kujia kunga choma nchwe ya gala. Nefa tukamba chikonti mkama wevale. Pema na ilafe bitambula.
0: Wevale kutu kuma. Wevale kutu isawo.
1: Bia nabi tukolela.
0: Wevale kutu letala ilomu ndavi ramu.
1: Atunu wanile entalo nunga mkama. Kati ya techo yote nkole mi.
0: Ye.
1: Hakina na imida watu kufront na.
0: Hey.
1: Jebi uunzikira. Ngechitu wachigande. Wevale kwa ngo tegase. Kwa kuda chikazizo zili satu. Ezisa kusawa etano. Tukulisaya mbia mizanyo. Nemwana mlezi Brazilian.
0: The Brazilian.
1: Umu na staff na ya. Bende miki nukumana ama nyaga. Coffee.
0: Hey.
1: Coffee do. Bende. Brazilian. Teka keri nyangali hachi Brazil.
0: Hey.
1: Tungana tukunyumiru that way.
0: Wa Brazilian mafia.
1: Chona chaya gala. Bozi mane muchi. Mna Nigeria.
0: Hey.
1: Something money.
0: Gundi. Mwela videri nya.
1: Oh yo. Custom hey. Oh yo. Aleko yomu Nigeria.
0: Ye ike mane.
1: Eh?
0: Brazilian
1: ya
0: money.
1: Yeah, lava. Anata geraba wala bawo ene Uganda. Because of yeite. Oja kuma yeite wabanda baino chema agala. Nengo mwete tuka tukwaniza msao ya feyo kuhiri. Ateka tuwele bestendary bank. Our bank.
0: Mm.
1: Yonge lo kujukiza. Ntibuliruwa wanga. Ogenze ne mkola ya fe. Enoji. Empia. Emanyidu wanga.
0: Gonza pay. Gonza obulamu.
1: Eno app jo downloading.
0: Mm.
1: Nebera musimu yu. Egendo kuya mbokola. Mm. Ebila la binji. Elanga tuga mati, okubera ngo tandika, okijua genda of course mo.
0: App Store.
1: Anti kama inaziri, anti sisi kusimu jolina.
0: Walua App Store, Ne Play Store.
1: Play Store,
0: ya Even Android. App Store, ya
1: iPhone. Hey, neka tukusenza kusimu yo. Kwa zasa ya chikuli yao, kamera kusimu yo, kulikochi, hey. Oberenga
0: otega. Ata wawona bata inabambi smartphone, nga sabolo ogenda just kapesa ke, na dailinga start 211 hash.
1: You get started then.
0: Eh.
1: Tugamba bera nga ogenda yo okugonza obulamu. Deo lisonga lacho bonabona manya school fees, manya bills, ate manya present sente, ate ka ticket njalo kagulira omwana tuna yech present ya ebyo byo nababigonzeza. Inaka bakatwa. Ntima kuno ma. Tugamba. Steven nyo abantu okumanyiza bintu ebimoyo noneka. There is a way you get spoiled.
0: Eh.
1: Natu gamba, nchi bobera nga otabude ne Scenery Bank. Mbula mbuja kumanga ate bugonde na bulu unji dala. Airuja kumanga otambula bulu unji. Mutana vautuwa tugenze mwana. Kumakade katuwala kanti ndigwa.
0: Yeah.
1: Enanga leo tuwagala kugamba tutia. Nchi haba hizi mafaba lunji badaya. Tuina vana haba too, haba ine mize jirifani.
0: Eh.
1: Katike kasera, mama weekend yenu, uobu wabata dayo weekend yenu. Mm. Because wali haba dayo.
0: Haba dayo kumande, kwa weekend. Kusande.
1: Wimlea dayo kusatati.
0: Hey.
1: Kati kwaza saa kade kano gweko na kofuna wabazi zayo kango kude bichani. Tunula musuit kesi yo mwana wu.
0: Chuchukulu nyo by the way.
1: Ebi ntuwe biri mubibi.
0: Kubanga gwengo mzade obo manichi cha wafuni do mwana wu.
1: Ati wakenda na chenyo.
0: Nechi cha chotamu wa. Mubela mukale ebitono tono nga gundi brush ye nga to
1: Nera,
0: toothbrush.
1: Kwaza nina kajanja. Zamina yembamba njibi ndakuwa.
0: Hey.
1: Sare bisinga.
0: Geometry seti. Bintu webityo.
1: Omuntu kwa wakwa geometry seti nge soma Lubega Simon Peter.
0: Mm-hmm.
1: Nguwachi kati aina ya Samson.
0: Ye wacha aina geometry seti nga tekuli rinya.
1: Wacha aina bilinga ya genda nemo.
0: Oshitagede.
1: Omwana wa umulezi wa mguli do msipi kumo baby.
0: Mm-hmm.
1: Kati aina mwe msipi ena.
0: Ay, omwana to wa mtu wala kusemelonga aina simu. Akomi ya wa ina laini ya simu.
1: Aina laini nganya.
0: Nganya.
1: Zona, Laika, Airtel, MTN, Bichi, zona zina.
0: Mm.
1: Atuwa limuwa gendo kwekeweja. Nga inamwe simu, zinezo kusereza, inamwe nebuka pesa.
0: Nga tewabimu wana ko. Ni inga wabaya, inzo kubaya bibia samwe ya, wabanga waluwa ya bimu wade.
1: Niguwe nchino wazima pulido mtima gonsi. I can't imagine. Sima nyishi ya mangenda kukolela. Kati omuzade chetisero tumleko mbitu vyo mwana u. Kati abo nobe wakulu.
0: Mm.
1: Kati nomu to by the way. Tuina abana abataba yaya bakulu
0: mpogopa. Ngagena kusomero, nako maona akantu. Akantu toka mani.
1: Epa, mbazita batia zino kitisiza wezanyira. Sportswear.
0: Hey.
1: Yagena nepale ndale ya sportswear. Akomiona ya mune.
0: Mm-hmm.
1: Mwakume na kasweta ke, baba na usweta agabutini buti ulingo wadoli.
0: Mm.
1: Nga kasweta kaina musika ke.
0: Sika ke.
1: Nze waliwa mwane yanji ya siriera vira. Nga mutoto nagena kusomero. Yaliwa naiba wangu. Musanga mugamba atabula ebi ze pichafu.
0: Mm.
1: Atademu amazi. Ne mugamba atabula biyaji. Ogenda biko isaji. Na, wabana ba yae.
0: Hey.
1: Aunty mami, tiyako za juice. Kafe tunenda kunyono. Nangamba yae. kationa muyiya
0: ayagala
1: juice batuyize Kampala
0: abana era katawana obo inokebera suitcase ye
1: omutegere
0: otegere nti kweri yeno uniform ye gega namanya gagaliko kwanga nabana bakomone uniform
1: gas
0: estalizabo
1: ye atabwa kwada akiraba ndaba naye baje najize bal
0: wono naba mwa bakubuza ye gwenga kugwe kadde gogo babba rachi goto ba
1: Oh, why? Hello, baby. Nainga, omusadde tukwegayirira. Twala obuvunaanyizibwa. Laba ebintu by'omwana. Ate teeka y'omutima olabye omwana by'atwala. Waliyo omusadde atamanyi mwana by'atwala. Because omwana yeekola shopping.
0: Ekyo nakyo kikulu ate abazadde tubasaba. Nti omwana wo fuba okulaba nti agenda ne requirements zonna ze yeetaaga.
1: Fubako, wewawo si byangu.
0: Naye fuba kubanga ekyo kijja tangira emizeje emibi abaana gye bayiga kusomera kubanga abaana abamu tebagenda na bintu bimu n'agamba sirina kino ngenda kubba nkifune so nti omuzadde woba ofubye n'olaba nti at least mother requirements yeetaaga
1: oba muweyoko ebigoberero oyinza obutamuwa bya tamu namba ekirungi batuwa
0: ebitandikwako
1: since batuwa visitation days byategenze nabyo kati onoobimutwalira neegezaako bw'oba osobola kale muwe omuti gwa sabbuuni gu muwe sabbuuni anaaba bwe kiba kyetaagisa
0: muwe ekyangwe akasenya toothpaste
1: bw'aba anywa sukaali wangedi naye aba tanywa sukaali mwana balina akajanja nze omu ampoomera bitya n'omwana atanywa sukaali olina akajanja sukaali buli bwabwe obuntuntu ate bwe kituuka ku mwana omuwala bambi si mu bubi mubateekeko keyi ey'enjawulo bikoze ebirabankanya abaana abawala
0: bwe kiri
1: butinitinitini bwe buti Leba nga obuntu ntobo omwana omuwala bwe yeetaaga obumuwadde balema mukwata nkyanga bye migaati gya banne
0: bwabbye sukaali bwabbye gundi obuno obw'omunda
1: obunika bwogenda mu katale gezaako nawereka kumalaga kula buli muntu abazadde abasobeza nze nkula mukuzi yinze nkula mukuzi omwana azaagaza ki empale ennungi my dear ani etaagala kuba smart from munda weegula obuntu obulungi naddala nga olina omwana teenager mutandi kumuyiyiza obuntu obwo obulungi rungi bwiza n'obutaba bwa bbeeyi nnene but muwe ebyo ebisaana myaka gye naye mutunule ku bintu abaana bye bagenda nabo nze ate njagala nnyo omwana apaakinge nga we
0: kimu ku kimu ng'ateekayo
1: apaakinga mpaaking like I monitor oba I supervise nendaba n'okulaba bamanyi okwemamaaza neerabyera kino oba kiri namuga kino sokisi nga sizirawo
0: peya zirina kuba meka
1: twagendako okusomera ne sokisi emu si peya but one sok
0: One. Yaita yambadde.
1: Nze simayi wakola chitu. Kati abo bebaana. Kyabu vunanyizibwa nnyo muzadde tunula nnyo. Leka parkinga. Aba abaana bajja kupakinga ebintu otuka kusomera oswale.
0: Oswale nze nkubuulira. Kubanga n'ekirala abaana oluusi atuuka wali ku desk we babakeberera ng'ebintu ebimu tabirina naye nga babimugulidde. Oba nga abirabidde ewaka. Kati katende wano nali tutwalayo omuganda wange.
1: Ssomero lyange.
0: Nga beetaaga obutambala mukaaga.
1: Hankies
0: mukaaga.
1: Nga ayinawo kamu.
0: Nga ayinawo bubiri. Namubuuza obulala buliwo. Bonna bwerabidde.
1: Ate okiruma nga
0: kupaketi manewo kw'obugula.
1: Nze nsaabuguzaako olweyo. Ate bali bakajanja ng'olweyo lwa mutwalo. Naye kyannumamu mwana. Olweyo lw'obweru. Bali bamasomero ate obwe nakyo tunakyogerako. Olweyo outside room twagigula omutwalo mulamba. Naye yagijja kuzize. Kubanga twanze twaveeka.
0: Nga bikimu weekiri.
1: Era lwasigala mu nsonda sana. Namuwa kati kuzizo. Kuveeko mutwalo gw'olweyo. Okiraba. So omuzadde tunulayo. Olabe omwana ebintu byagenze nabyo. Ekirala omanye. Kikuyamba nako n'okulaba byatalina. Abamu beegumya. Anti vesti yazibuza. Oba panti yazibuza. Agenda ne kapanti kamu oba bubiri.
0: Kamu. Kakati tebereza abaana abasoma buli
1: lunaku. Laba oli gwe mulimu omuntu asula n'akusobera. Kati nga atya n'okuga nti mami zaabu. Aina mwezi.
0: Naye omulaba wali nga
1: apaakinga. N'omugamba endala ziruwa. Kinaakuyambako Katonda bw'aba akuyambe ng'oyinamu on the wall n'omugulirayo obulala n'akola ki? N'agattako. So kya buvunaanyizibwa tunuulira ebintu omwana by'agenda nabyo. Tunuula mu keesi ye. Ekirala mutunuulira ebintu bye bagenda nabyo ebirala. Engatto. Sagambako omwana yandeetera engatto. Kusawa essembayo ng'eno maaso bakozi bwati.
0: Nange.
1: Naye nga tumazeeko holiday atebeere holiday buno.
0: Nze nno taata wange yakinkola. Nakeera ku makyalo olunaku lw'ogenda ku ssomero nga siyinanga kyokka nga saayogedde nanga mbogena kumbale chochinyigi yaina binigi ne wakanga yo nene nene
1: nakye
0: batu chikuwa ogena kumbale chochinyigi na tugene kusomero obe motoka gwomanyi
1: kubate wayogedde mbudde
0: bana inakaba
1: mazika zasiri katika Christmas maimini katika sente tibwebanyenyanya
0: kubenga bakugamba wandika list ya ebintu at least ye akwatati kinge off
1: aha
0: byatenga buli kimugu okitaddeko Nima nae guaba na bebu za. Oba tuwate just etu wakala genda
1: kusuna. Neta. Habana. Boba inechila uzonti. Mizade we. Abimalanga. Bata mama intu istrain. Okuba we. Intuwe.
0: Yuki yo ina stress ya school fees.
1: Ne no kati mbada mishwa pingena kwezo. You can run mad my baby. Hukena ne sente ngono uza zina. Notu kalanga teskula ya de halfway every two.
0: Hukena ne prices za chukabitia.
1: Every two bili nyenyo. Ntikati. Chechisera. Omwana omanye byo bye tubawadde na binji nyo kuba ne byenchacho ekatu bawadde lero naye mumanye biche biri mu suitcase za bana bamwe echo chijja bayambako okuba nti obulambuge na maso tebukaluba atena omwana bwaba mu omuse ofuna wotangirira okiraba oba ogenda kutangira mangu nyo kuba jamuga bino byavawa naye yenyine amanye ti ha endida yo ne chitwe chitali change
0: banzi se
1: mukazi wakasimba ajja kundi ya mu bufi. Stegera.

0: Nami nsere magambi ya mama kuta kabili kangena kutege kakachai. Njikubia siru wakuba siji na ye mtima gubade gunuma. Uchitegeze. Nkawereza kumena bali yonge mtima jivaluma. Ani katunda yata saivi ntuwe vya.
1: Sole, by the way.
0: Sandi bisobode. Kuba kati mbujemuli ya vipi
1: mtima. Hey.
0: Mama gunuma. Bale ete gunuma.
1: Mama ngeta mkubide. Mani ya katiwa bahashi.
0: Simani wabancha bisobode. Na ye. Na inga chenda chichiri, hede chikaziri ya vili mumukaga zule kwele sawa. Umukaga programu indabiru wa mtugeze mula. Umanyi, nina watu benda bade. Ina kwezo nina grupi ya wachala jenda sisi nkana. Betuogera, tuwe tuogera kubimu kubie nkula akulana.
1: Yeah.
0: Nema ngamba febola batu wandi bade tuliwala kati.
1: Na ye?
0: Netu wafuna asika setback. Kuza teka avawa. Ntiati batu wakula waru, libo tuwa tandika. Twata andika nga tuli abantu kubaka tindasanga abantu 10. Twata andika tuli abantu wa 3. Na ye mukasera akonga tuchato tusya sonda kasente kwa twaina kasente ketwaina okuweza tusobolo gula che twali twagala.
1: Yeah.
0: Abantu bano bali bagala basonda kasente. Bagula akataka bakagabane.
1: Bakagabane.
0: Ntina ye kulugendo lwo kusonda awo. Twafuna wa abantu nga basatu. Ne basoka bakamba.
1: Mumpeza ange?
0: Mumpeza ange mzipe.
1: Ah, manange.
0: Oyo nagamba, noli nagamba. Nibavako. Chukira, mubadde muina che mubalanti katitutu use wano.
1: Ya. Yeah.
0: Katisete za watu basatu sikozechi.
1: Zivudeko.
0: Baba bali yao, omulana nagamba. Bali bachala. Fetugenda kusenguka. Omwami yengedi jagani tuenda kusenguka. Zesita suwa besi gawa na inga siri na mwe. Zange mzipe. Hasenguka na hine mamuwa. Jebya uzi kilanga abantu wabali ama kumi asatu. Basi gada abantu kumi.
1: Ngabalibo nabo nabili.
0: Balibo naba genze. Necheba, chigede rwani. Omanyi chifana nange chifude.
1: Chwa chifude. Uwa mmazo chita.
0: Oliva njimali wakue kunganya. Abantu wa nevada mnewe kunganya. Nebasonda kasente. Lawe togele na. Bata nisokula mzaka taka kami. Na iwana uenjagali ukugambira abantu wa. Oba ukubasaku. Ntima nangi. Banda Uganda. Julume chaba guwa mituwe. Nemutu kwa kwecho sizanga bandamu.
1: Iye lwachi. Otu kwa genda kwa kole chibino chwa kwe gata kubano.
0: Katobesi.
1: Ngatoli serious. Sama ngatobesiga.
0: Yes. Sometimes kulakinga seriousness. Sometimes butabesiga. Na yeza ndo uzanti. Echintu chona mechipa chingi demu senti. Chandiba denti. Wekanya abantu. Bota andisena bechi ntu. Ngoka kasanti. Mwentambula negundi negundi. Dala tuja kugusenso.
1: Wange lato sawa sanga muntu wa ubusanzi. Na kuliramu nawe no joining abyo
0: nyo. Noteka mbutese sentence.
1: Onyo kubango manyo muntu ono. Yes. Yani. Oba eitho kola nabo ku mulimu. Oba mulimu church yemu. Something like that.
0: Ate kirana mwekanye nyo. Abantu bano mbenga mbanyije bapa. Jibabera. Nebale ya muntu kuota manyije abera bamuzibu. Musinga nyo musinga nye mucha musse kuba munywa mwenna. Abantu babibala abo bazibu. Mwesinganganye mutandisa ekintu. Kati mba muchata mulanoka Negundi simanja avera. Negundi simanja. You withdraw.
1: Choka jukira. HB na chino. Mukunganya sente. Nemugena mu bank.
0: Yes.
1: Muziteriki.
0: Yes.
1: Bank ebe requiringa. Signatories. Abagendo
0: kutani.
1: Emikono.
0: Ujaba na janga.
1: Katate disadvantage wejira. Ngato muku basaininga. Kubate kako mukono. Ata ya gara kufamu.
0: Hati daba bikoni.
1: Hati mba mwino kudayate mprocessi
0: process namba. Mudeyo, mchuse mikono, kumanga gundi, ya agambie. Hati no, agambie avamu. Abantu abamu, bada mbanga mnonda naba kulembeze mkagendeleze. Abamu bantondo. Mulimu abantu abata kolo gani kadamu. Ngamlu njinyo ino mungo mbili very sharp. Ayia nyo, na yenga when it comes to ntondo mzibu mu. Mumu kola akantu, buwekat. Nzariye nga milijeyo. Zari nye nge mlijeyo. Hili imba kazi. Chafala nze nge
1: Baba wade sende mugene mulunde nkoko. Mtu sawe zezange mzimpe. Nze ngena lunda nze ka. Choka baba wade sende za
0: mkule. Mkulele wa mu.
1: Kati oza sende mba mgena zi divide inga mutia.
0: Abala laba kuwa kwa nze finye na chizi mze nina no mzimu. Nze nze ni mze ni mwade za zezange mzimpe.
1: Kati singate ziba de wo. Nga singate bazi ba wa.
0: Mulimuwe bintu bie tuba tutaba langa tutandike bintu bie. Ntizino sinze zigendo kuyamba. Mchisera choku firwa. Mchisera choku luwade. Kubato ina muwe ka. Never know. Balina kenza.
1: Ziba za kwe kula kula nya.
0: Yes. Kwa senga ziba za mtu omoga. Haziteza nze na ziteka. Zijezu intase wanova wali. So badi ya mulekera wakarubiri na bandamu. E chintu echo chindi soga na izinga.
1: Hmm.
0: Grupu ya vade tamulange gena maso. Okina kula ange sikati. De, haba mubera angi dera.
1: E zimu na zime nyekera dala nebifida dala bintu yawe. Chokanga badi ya na intention zinga nuji.
0: Gazali nuji. Bumbanga mutandike chintu. Mwe msoke mwe kanye. That abantu bogenda okulagana nabo bebani bebalu ate zikala nya abantu ababaga amateeka
1: ate waliwo nokubera nga muri group ya abantu batano omukaga naja na gama nange njagala ku joininga naba joininga ate nabonuna
0: anti olwo mule establish kintu okubukira
1: chandi
0: badde ki bomba musaza nti tuli mu batano muleke kuchamukira
1: babere batano
0: musoke mutambule the five of you mwetegere mulabe kintu cha mube kitambula bwe kiba kibazo kutambula nga mulaba kinwedde olomuso bolo kuleta bapya on board zatenga mube kanyiza
1: nenze nalira wozeza nti ntuitu igeno teka wa mateka
0: echo kubaga mateka chikuru gaizo kuba siga amanyi nyo nenga mwe mwakanya nti fe mu kibina kino boyingira
1: okufuluma okufuluma kuina ba kwa banga bweriti
0: aha ndi sengo kera kumachanga gwe bawa kutwala manya musenguka nge miaka je twakanya nti etano
1: tujina gwako
0: sente zo ziba tezidda
1: Bwechidi.
0: Ochitekeira. Mchituwa kanya, mchigundi wofirwa. Zino tetuzi kuata ko.
1: Tukuata kuzino. Na yego walu wa muntu hati na hatu kare. Ebi zibu vya bija tetuviganye.
0: Bitufu.
1: Na ya yete yena ya gala mwaba nyigirize nyo. Yes. Forgetting tina mwate. Ebi zibu bijanga. Na mla chinzo muntu kakokati ya mla lama mkolelechi.
0: Mwalimu wa bibina vya tuingira. Nga usasula membership fee. Nogula ne.
1: Ne shares.
0: Ne shares. Oguze emigabo, yes, ogune membership omusasude. Nebu kukane nebida abyo nebigenda. Otuse mukubo, oyagala genda. Otulibubi. Zona muzimpe. Zona saza zenateka mumigabo muzimpe.
1: Yeah.
0: Muzimpe. Obasa to mfunaji gula. Ata haba mubaba anjanga.
1: Cheche, chitu zaya wali kumateka. Ntikatolabe bibine ebimu. Nga wali woche mmanyi. Inti bo, yes, oyi ingila no sasula membership fee na negundi, nogula ne shares. Neo otuka... Na baine banga waino kufira to ingelele late no vamu encha
0: yes
1: kati
0: ne shares bisale bisinga bine bya migabo bijeno ku nkomerero y'omwaka
1: kati shares ezo wozigula ngo yagadde okuva mu tugezeo maze myaka 5 yagala kuvamu waliwo muntu omulala azigula mu kibiina nakuwa mu sente
0: gwe mwino kuwa obudde
1: afune
0: sente
1: so si bya kupapirambu njagala vamu mu pesente za ngerero bebe baletera obuzibu abantu abasinga yes.
0: Mulimu na bali nti dindo mwaka gugweko kubebi ya migabo uwe tulikuatira.
1: Wotugabani
0: rebyo. Obo ino kulinda kubanga bano. Oba vunga bubi. Neo kudano babanja. Zazo na mzipe. Ate neze migabo jange mzipe. Ate na olumunge nsonga iriwa. Ante tuwa hata tamla ni mama gundi na ninyaka. Ha. Zazo na suwa kubela mchibina mulimu kazi roi.
1: Imbonzi na mchage denti mlogo. Bani wala tukulize
0: bintu ebyo. Obwe chito.
1: Bachita kukula chi. Walwe chigambo cha Luganda chenonya.
0: Wani walwa kusulide kwa location. Ata mbali ya mereti. Just wonder.
1: Chigambo cha Luganda viza. Chigambo cha Madenya gala.
0: Angambi malaika mwe location.
1: Aha, bachita kwela guza.
0: Abakili zanyo mudogo.
1: Kukuwa kwela guza.
0: Mbade ngendeno. Ngezo kulaba nga mama gundi ya jia.
1: Adete chuntu chibi.
0: Chokabwe mmulabye. Omusota negusala ma.
1: Ah. No ulina musimanya waneno jasto inao kapeini. Mbogu ndiyo mkazo ya leka yaniko. Mpesa ideza angenze mbe mchibina. Nenga wala bidama kuluge chibina chinonti chigena bakula kulanya.
0: Okay.
1: Anayi.
0: Onali bawa manyiyo. Luero. Agambie. Nti. Sigine ili very clear. Kale mkwane webali kutuwa ka update. Webali kuuliriza. Webali. Abe bawa manda vile. E bawa ya wali yome manyi. Hena ngeba na isitu. De manye vya. Mbunu mendruwa nsilingane. Katuwa yonda higa yonite. Bawa liye yo chamira kalule. No ingina mude. Wale chale chwa itambo. Banda vile bawa wala vye. Kusuma yoma uba manyi.
1: Nze wante kayo mbula.
0: Kumbula. Linda libali kutuwa la jivana.
1: Sema buka.
0: Eh?
1: Eyo wabula.
0: Zina dakika 17 zazule kwele sawa omkaga program debiramu wetuli chinuli de chintu chebibina byetuyingira atene tutuke kisera netwe chusa awatali nansonga area wezitoa musettinga amateeka abantu ekiramu kandi badde mwemanya waliye nekirale nakuzine kitambula mbili mama gundi abula ne sente sabadde
1: ha
0: Abula ne sente za abanne.
1: Kata osenari banku wejo kuyambida. Kwa katitebeleza.
0: Atebula.
1: tebeleza sente
0: iyo tebula
1: sente jukira bo utwala mu centenary bank eh kuinoba lako mikono nge esatu oba ebiri ekitone nnyo kati go ongambo tanto ogenda kudukane sente za abanno ngo munyu atatadde ko
0: centenary mu atatadde
1: ko kyerwache ebintu ebimuntu byogera ono abantu ne babibusa amaaso
0: era ze sikiriza nnyo mu kibiina kibeera mu bantu nga mama gundi yeka ya wanika. Omuwanika abato mbala babalonje. Banange leta sente. Na yaso bolo okubula ne sente za mwe bade mugaba ne mina imchala. Bade pomwanika wafe muntu mulamu muza mumpanisekeza mu.
1: Kati
0: tuli bantu tuchuka.
1: Chogama nti buli mwaka oba after emyaka ebiri omulala kikwate muko. Chogamba.
0: Abantu bano buli lwemu kija nga muwera nga mina kasente kamutereka mwandi badde mukagulira wakao
1: account mu bank
0: nti kino kijja bayamba kasente kamwe omuntu omutajja bula nako kubajukira mutaddeko gundi mutaddeko ne gundi ababiri bwe bana kanyo okubba sente za
1: omutajja kiriza era wonna ne wabakiriza bonna era mujja kwata ko omu at least abo buba babangu kwata
0: Nenga si changu abantu wena abasatu.
1: Okukiriza.
0: Okubali ya moro.
1: Na
0: hebi intu vile vya sante zafi. Mama gundi ya sereka muka box kenga ne ba wali yao. Hama sa jabamu.
1: Azila ba wali na agamba.
0: Sa jabamu babi.
1: Oja kukakasa.

0: Banki dokusa sulo sukuru fees ebifudde byangu. Sasulo sukuru fees nga uyambisa sente agent wa Centenary Bank akulio kumpyawo. Obanyiga stabili ya mwemu hasho sasulinga uyambisa sente mobile ngo kwelisa kodi yomuyizi. Centenary Bank member wa Center Group. Edunga miziba banki mkulu ya Uganda. Sende za customers kumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutoke la dala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizo bigobedirwa. Kakensa wedi ya mizanyo kume bili ya vile momokaga. Orujiru okwe wandisa wakadua wo.
1: Iyei!
0: Oluvannyuma lw'okukwata obululu eyalemereddwa neyasibiddwako mulundi guno lindirira 2027 abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babikola kitabo ku kitabo mpeji ku peji wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omwayitira ku kusaasira ntegeeza ku kusaasibwa okuva ng'ennaku z'omwezi musanvu Septemba ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire kakensa bw'ebyemizannyo 2026 Ali Red and Steady.

0: Dr. Olujiro bajita St. Kizito Senior Secondary School e Kabowa. Tugamba mwana mutwala atendekebwe mu bantu abamanyi kye baagala ate bagenda omuwa ebituufu byokka. ADS Media St. Kizito Senior Secondary School Kabowa. Ono agambye Lilian mwebale kuweereza. Mbale nga message nga tegula. Ada twebazaako obwebaza bamuyita kigwe. Naye Lilian mwebale kuweereza. Ebibiina ebimu birina obusosoze. Yesonga lwaki tubivaamu. Sina buzibu kukivaamu olw'obusosoze. Neche ngamba. Nga tonna kiyingira kyetegereze.
1: Ate manya, olina okumanya kye kyakutwalayo. Kubanga, bantu bangi atu, kale kankampe example y'emirimu. Mirimu gye tukolerako. Otuuka ku mulimu nga environment oba abakulu. Bakunyigiriza. Oba nga n'abantu b'okola nabo owulira nti bakunyigira. Naye gwe kasita omanya nti kye kyakutwala nti kukola kunoonya ssente za kulabirira abaana bange kiba kiwedde.
0: Kola ekyakutwala. Ne mu gurupu eno bw'oba ebisigadde bitambula nga bwe birina okutambula osobola okusigalamu. Nze nnoonya bwesimbu wakati mbirina. Nze kumanya ssente yange etambula etya era n'agifuna ntya. Ebyo bwoba obinkoledde nze banene bwompalana.
1: Mpozi ng'ongambye nti osensinze obubbi.
0: Ekira bwoba okulira nga abantu bano tokolagane nabo. Baleke.
1: Baleke.
0: Obalengeddemu obususu. Sooka odde ebbali olengere ekintu kyabwe kitambula.
1: Ate ne kirala kirungi nnyo okuyingira ekibiina nga mwetegeera. Nga mulina something in common.
0: Mulina ekibagatta.
1: A common goal.
0: Ne bwe munaabeera mu bibiina ekigendererwa ekifaanana.
1: Mwenda
0: muli ekigendererwa kimu. Kiba kijja bakola bulungi.
2: Liliani, kano Rubyanza. Naye nsonyiwa, nkomyewo. Neera nakyo kigenderera ku mulamwa gw'obwesigwa obwo, mu weegasi. Kati Liliani waliwo wano omuwala, omulenzi yamuzaalamu omwana. Niyo omwana mulwadde nga bw'okiwulira. Omulenzi yadduse ate omuwala agamba tamanyi waabwe. Omulenzi bamuyita Mmoze. Mmoze wonna oli obeera osobola jangu olaba omwana mulwadde bange. Saasira omwana. Robert Rubyanza.
0: Rubyanza webale nnyo bedda yadde obadde off call katono naye Mmoze gy'oli ddayo n'oyusanga omwana. N'adabanaba. Swalo tuwa wanda musajia kutamanyi na
1: wabu. Ndi wabantu wani wachumuka. Tamanyi wabu.
0: Omuwala tamanyi wabu wabulezi. Kuchitegira. Mutu kamutio kuba that serious. Nemufuna no omwana. Ngomutu tamanyi wabu. Bakazi mwebelele mu. Nituwa imutu sana tukwe so wongo wafe. Aba yogede bi uomele na bitia. Ebya vizo kutusawu. Kuchitegira. So tuwe yambe. Ede shikaziri nya. So ino kubanga wani chintu chine tuchimuzika. Njiga la nsabe nyo. Banda febe betu kwa sobu kule mbeze mbili nabia. Okuba abirufu. Banda nge wabu mwerufu. Ouli ya ne mirembe mutima.
1: Bwechiri.
0: Gubwa njini ouli ne mirembe mutima. Ndine wabela wabu zibu somehow somewhere. Bule mtu waka bambi. Neba aliberufu abatu.
1: Ata nechila natubele bantu wakulu. Kuwanga situwantu walio chibina chaba na abatu.
0: No.
1: Evi nabia bantu wakulu. Abantu wakulu mamu ino kumanya. Batia we mutambuze ekintu batia we mulina okwatagana nti sinti bulikade nti mugenda ba mu nyumba bannange.
0: Yes ate era abantu abakulu mumanya nti ne batu tufunyemu obutaka
1: tukimaliriza ate tukimaliriza tutya
0: okusinga lwe mufundo nyombo ne mwawukana bubi nyonze mupeza nge.

0: Radio Sapiensi ya Inkuluze ya magezi insulo ya muziki nevye mizanyo. Butyo tumazo kubanga te tugoba bumale nesara ya fia malia giche misana. Tukubuza kwa yonajyo sinziro kuliriza eherani tukwaniriza mkandeka fikano. Fortune Gold, buto mlonji, awoma, wewe nate katikeche misana. Sifunda yo kuchisho ofumba. Chona chofumba kasoba nga wetaga buto. Fortune Gold ye buto yeka agendo kola chwetaga. Nchidamu ne nchikakasanti mulonji takutuka bisejja. Muve ku bibuto byoteka msefulia nebyo kutulange bifi byennyama. Ono jja kuba na buto. Mulonji ajja kuomera atenga awunya bulonji. Atenga ne bey nonji. Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okuterera mu ntebe za studio okubanga ate atukulembera musala.
1: Mulinya ya Patri nebya mwana nebya mwe mtukirivu.
2: Amina. Katonda kitaffe tukwebaza ekirabo eky'olunaku olw'olwaleero. Tusiima ebirungi byonna by'otuwa eby'omwoyo n'omubiri. Olwaleero ogenda otubuulirira ku kigambo eky'okulumirwa bannaffe era n'okubayamba. Tuyambe nno tufune omutima ogubalumirwa era mu byonna bye tubayamba mu bannaffe abo tuleme kubanga tunoonya kweraalaasa oba ffe ffennyini okufunamu wabula tufe ekirungi ekyo kye bafunamu. Bino tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda, nkwaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Twebale kuwaayo obudde Mukama ayogere gye tuli. Olwaleero tugenda okwebuulirira ku mutima gwe tulina okubeera nagwo nga tukola ebikolwa ebirungi. Mulamwa gwaffe nno olwaleero kugamba nti mu byonna bye tukola Katonda atunuulira mutima gwe tukozesa. Mu kusookera ddala ffenna tuvunaanyizibwa okuyamba bannaffe mu byetaago byabwe. Abantu bangi mu budde bwaffe banoonya obuyambi bwaffe, naddala abanaku, abanyigiriziddwa, abatalina bwogerero. Bano bonna batukwasibwa Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Awo nno leka kweyibaala na kugamba nti nze ebyabo tebinkwatako. Ffenna bitukwatako. Tubayamba nga tuwaayo obudde bwaffe okubawuliriza ate era n'okubalambika. Tubayamba nga tuwaayo amaanyi gaffe okubeerako kye tubakolera. Ne bwe kiba kyetaagisizza, tutoola ku bintu byaffe bye tufunye olw'omukisa n'ekisa kya Katonda ate ne tusobola okuyamba bannaffe abali mu bwetaavu. Awo nno tewaliwo ayinza kugamba nti munaku nnyo ye tasobola kuyamba. Engeri ziri nnyingi ze tuyinza okuyambamu. Ne bwe kiba nti nnina kye nnasaba Katonda nga sinnakifuna, tekinzigyako buvunaanyizibwa bwa kuyamba balala. Ate mbayamba nga sirina kuddizibwa kwensuubirayo oba bukwakkulizo bwonna bwe ntaddewo. Ekinsindika okubayamba kubanga bantu ba Katonda ate bali mu bwetaavu. Eyo kaye ensonga etusindika okuyamba bannaffe nga tubalumirwa, nga tubalaga nti tuli bumu nabo mu bunaku bwabwe. Okusobola nno okuyamba abalala, naddala abali mu kusoomoozebwa okusinga ku kwaffe, kubanga ffenna tuli mu kusoomoozebwa, tewali atalina kusoomoozebwa. Naye ate waliwo bannaffe abamu ng'okusoomoozebwa okwabwe kusinga ku kwaffe. Awo n'okusobola okubayamba tulina okukyusa engeri gye tulabamu ebintu. Omuzungu kyagamba change of attitude. Omutima kikulu nnyo mu kuyamba abalala. Oli ne bw'aba n'ebingi bitya ebimufikkiridde, bw'ataba na mutima gulumirwa, bw'ataba na mutima gufaayo ku bulungi bw'abalala, tajja kuyamba. Era eno y'ensonga eziyiza abangi okuyamba. Newandibadde bangi balina ebintu bingi naye n'atayamba kubanga talina mutima gulumirwa, talina mutima gufaayo ku bulungi bw'abalala. Singa abantu ffenna twalina omutima ogulumirwa abalala, ku nsi kuno tewandibadde adooba. Kati tulabanga ebyobugagga biri mu bantu abatono ennyo, abasinga ne basigala nga beeyaguza lujjo. Teri alumirwa munne, tuwoza kimu nti buli omu aferulwe. Buli omu kati agamba nti zirinda bolwange. Lero, loza ku bantu abali mu bwetaavu mu kitundu kyo eyo na gy'obeera bewandibadde oyamba naye nga tonnaba kusotonnaba kubayamba. Tuleme kweraliikirira bitukwatako byokka ne tutafa ku bwetaavu bw'abalala. Mujjukire omuntu oli eyayamba omunaku naye ate nga mu kuyamba omunaku oyo ye yali tamanyi nti ayambira mu Kristo. Bw'ate tuwulira Kristo ng'amusiima ng'amugamba, nali nnumu enjala wampe ekyokulya, nali nnumu ennyonta wampe ekyokunywa, nali sirina kyakwambala wannyambaza, nali mu kkomera wajja okuntambula. Era tulaba omuntu oyo ng'aweebwa empeera. Nga tufuba okubeerako kyetuyamba abalala, Kristo olwaleero atulaze omutima gwe tulina okuba nagwo. Tusoma mu Matayo omutwe ogw'omukaaga, akanyiri akasooka kutuuka k'omukaaga, n'akanyiri ak'ekkumi n'omukaaga okutuuka k'ekkumi n'omunaana. Mu kitundu ekyo Kristo atugamba bw'ati: mwekkaanyenga, ebikolwa ebirungi temubikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe, kubanga bwe mukola mutyo temugenda kufuna mpeera ewa Kitammwe ali mu ggulu. Bw'ogabanga, tokulembezanga kkondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola, nga baagala abantu babawe ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye ggwe bw'obanga ogaba, omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya gwa ddyo kye gukoze. Kyogabye kibeere kya kyama, ye Kitaawo alaba eby'ekyama alikuddiza. Abamu bwe tuwulira essomo eryo tuyinza okwebuuza nti ddala lwaki nandikoze ekintu kyange ekirungi ne kitamanyika? Abamu batuuka n'okujuliza nti mbadde Kristo ye yatugamba nti muyise bulungi abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke batendereze Kitammwe ali mu ggulu. Owooluganda, twekkaanye bulungi ensonga Kristo gy'aliko. Okumanyika okw'ekirungi ekikoleddwa Kristo takiinaako mutawaana, era awo si w'atadde essira. Era kyandibadde kirungi ne kimanyika, wabula ye ate Kristo w'atadde essira gwe mutima oli gw'aba akozesezza. Abantu bangi twagala okumanyika n'okutendebwa mu bye tukola. Twagala abantu batulabe, batuwaane oba bamanye nti gundi ye yayamba gundi. Abamu batuuka n'okuva ku mulamwa nga balangira abo be baba bayambye, okugeza be baba baweeredde fiizi, okugeza be baba baazise engoye oba engatto oba ensawo oli n'amulangira. Waliwo n'abakulembeza abamu bwe babatenda olwo nga buli kyalina mu sitoowa kyonna bajja kukiggyayo akigabira abantu ate ye nga tafudde na kumbalirira. Bano nno banoonya buganzi, baagala abantu babalabe era babamanye nti baliko kye bakoze. Abamu baba baagala kwolesa maanyi na buyinza bwe balina ng'abakulembeze. Okuyamba okutagenderera bulungi bw'oyo ayambibwa oli nga yeenoonyeza bitiibwa, nga yeenoonyeza kuyitimuka oba ng'anoonya kuganja, temuba magoba. Kwe kugamba oli tayamba ng'akulembezezzaamu ekya munne okuba mu buzibu, wabula ayambye anoonya kufunamu kitiibwa, kuganja na kwogerwako bulungi. Tujjukire Omukama ky'atugambye mu Matayo omutwe ogw'omukaaga, akanyiri akasooka okutuuka k'omukaaga. Atugambye bw'ati nti ebikolwa byammwe ebirungi tembikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe, Kubanga ogaba tokulembeza kondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola. Gwe bw'ogabanga omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya gwa ddyo kye gukoze. Ye kitaawo alaba ebyekyama alikuddiza. Mu njigiriza eno tulabanga Katonda atunuulira nnyo mutima oli ayamba gw'akozesa okusinga ekyo ky'akoze. Kiki ekimusindika okuyamba? Buzibu bw'oli bwalimu oba ayamba ng'anoonya kufunamu nga yeerimbisa mu kuyamba abanaku? Abagabirizi b'obuyambi bangi tebagwa mu ttulu balino. Bagenda ne bajja ne bakwata n'ebifaananyi ate bakwatira ddala ebifaananyi eby'abantu abasingira ddala okubeera abanaku. Bagende basabe ssente mu linnya ly'abanaku. Naye ssente ezo bwe bazifuna ddala zikola omulimu gwazo okujuna n'okuyamba abanaku be baabakulembezezzaamu? Oli yeekweka mu kikolwa ekirungi eky'okwenoonyeza ebibye naye adooba nga si gwaliko ennyo. Buno bwe bayita obukuusa. Ayamba yeesaanyiriza kungulu n'alabika ng'alumirwa ennyo naye nga munda mu ye akulembezezzaamu bibye. Bwezi ba Saala oba kusiiba oli bw'abikola olw'okwagala okumulaba n'okumuyita omusomi so ng'omutima teguli ku Katonda temuba mugaso. Ebikolwa byonna ebirungi okugeza okuyamba abanaku n'abali mu buzibu okugeza okwegayirira n'ebirala n'okusiiba n'ebirala leka byonna tubikole nga tetufudde ku bantu oba batulaba oba tebatulaba. Katonda ye atunuulira mutima. Bwe tunoonya abantu batulabe tuba twenoonyeza bitiibwa, tuba twenoonyeza buganzi, tuba twenoonyeza kumanyika oba kweraalaasa naye nga si bulungi bw'omulala bwe tuba tunoonya. Wano Omukama atugambye nti empeera yaffe tuba tugifunye awo nno ewuwe tuba tetulina kye tusuubirayo. Twekkaanye. Kristu tuleme kumwogeza ky'atategeezezza. Kristu tagamba nti tulekeraawo okugaba mu lwatu era tagamba nti tulekeraawo okusomera awamu essaala kubanga abantu bajja kutulaba nga tusoma. Waliwo n'abamu abatuuse n'okugamba nti tekyetaagisa kusoma mmisa ku Sande nga tuli wamu ng'ekibiina ky'Abakristu kubanga mbu kuno kuba kweraga nti oli asobola okusomera ewuwo obulungi ng'ali yekka. Era Kristu tagamba nti tulekeraawo okusiiba nga twebonereza. Bino byonna birungi era Kristu agamba nti tubyongere mu maaso era tubikole. Wabula mu kubikola abikoze mutima ki gw'aba alina? Kristu ye atunuulira mutima oli gw'akozesa. Guleme kubeera gwa kwefaako nga tetutunuulidde buli bw'abalala. Katumalirize ne kino kye tulaba mu Maliko omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri akanyiriya akaana mu akamu okutuuka akaana mu obuna. Atulaga omutima ogwa nnamwandu eyasiimibwa era batulaga nti Yesu yali mu kiggwa mu maaso g'ekifo omuteekebwa ebirabo n'alaba abantu bangi nga bateekamu ensimbi. Abagagga bangi baateekangamu ensimbi nnyingi. Awo nnamwandu

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magezi.
2: Radio Sapiencia enkulu ze ya magezi. Tukwebaza kwekumira ku Radio Sapiencia olunaku luno olwaleero. Junju Francis mbeera okusobola okulaba nti nno programu yaffe The Appointment etambula bulungi. Engineer Juko wava mu Nofred yatuyamba ne Engineer Francis Xavier Chiwewa aba Juko Construction Uganda Limited betutambula nabo ne batuyamba okutegeera ensonga zino bulungi. Okuzimba guba mutima, buli omu yandyerwanyeeko okulaba nga yeezimbira akayumba ke akalungi. Tulina bakugu be batuyamba okutegeera bino. Engineer ali mu kyalo naye era tugenda kuba tutambuza bulungi programu yaffe eno eyongere okuyiga wejjukanye. Okitegedde? Wejjukanye. Dakiika ziri 10 eziise ku ssaawa essaawa 8. Father Roni Mubiru owakisu akutegeeza nti tandika okwetegeka, tandika okuwawula emisinde. Ennaku z'omwezi atugambye 3. Atugambye ennaku z'omwezi zijja kuba ssatu Oktoba. Gy'emisinde egy'okulaba nga tukuŋŋaanya ssente tuzimbe ekereziya w'omukama. Ekereziya eyo ezimbibwe obujoozi gye buli ku 300,000, 500,000 nga tugula buli omu wandiguze. Ne bw'oba togenda kudduka gwe teekayo 5 ebbaati ligulwe, ekereziya yaffe tugisereke. Tetuyina kulwawo nga tukyali ku ekyo. Ekereziya yaffe tugisereke. Omukama asobole okutuddiza programu yaffe okuzimba guba mutima. Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi essaawa 8 zine programu yo eba etuuse obudde buno okuzimba guba mutima lwali lwakusatu. Engineer Juko wava mu Nofred gwe tubeera naye oba Engineer Chiwewa be batuyambako okusobola okufuna obukugu, amagezi ddala ag'ekikugu agatuyamba okusobola okulaba nga tutambula bulungi mu kumanya. Ekyo kikulu nnyo. Junju Francis obudde buno mbaawe ndi tusobole okutambuza obulungi programu. Era Engineer Juko ye gwe tugenda okutambula naye olunaku luno olwaleero. So gwe kalira bukalizi tusobole okuyiga. Mulundi guli Engineer Chiwewa yatuyisa mu seminti. Seminti twandimukozesezza tutya okusobola okulaba nga tutambuza bulungi. Olwaleero Engineer Juko gwe tugenda okubeera naye okusobola okulaba nga era tuyiga. 9:4 Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi. Engineer
3: wangi sebo.
2: Sebo buuza kwatuwuliriza.
3: Balamusizza nnyo basebo ne bannyabo mwenna abawiza Radio Peno Sapiencia. Tubeebaza emirimu gye mukola ate ne tubeebaza okubeerako ne musobola okugoberera obulungi. Amannya nze Engineer Juko wava mu Nofred ngamba mu Juko Construction Company Uganda Limited.
2: Yes,
3: kampuni nzimbi akayumba kukwatagana n'okuzimba.
2: Yes,
3: baagaliza okuwuliriza okulungi.
2: Webale nnyo, webalire ddala Engineer. Engineer ku mulundi guli Engineer Chiwewa gwe twali naye n'atuyisiza mu seminti. Seminti yandibadde atya? Yandikozeseddwa omuntu yandibadde amukuuma atya nga ali mu kukola omulimu okwewala okwonoonebwa? N'atugamba seminti ayokya n'okwokya.
3: Seminti ayokera ddala engalo. Ate simanyi oba omanyi bw'abazze ku pulogulaamu ya seminti. Manye ensonga zonna yazimalayo bulungi.
2: Yes,
3: olw'ensonga nti ndowooza yababuulira nti seminti omutabula mu mazzi nga kyayi nga amulunguka nga sukaali. Yakibabuulira.
2: Yes,
3: era seminti bw'oba nga olina w'otabulira enkokoto oyo amazzi ne gagendako kitegeeza nti
2: seminti yenna aba agenze.
3: Seminti yenna aba agenze.
2: Yes,
3: kati awo kucha seminti manyinti nali sirimu nensonge wajikwatako yajibunu yajibuni kabulunji
2: yesapo
3: era ne mugamba nti songa nga wajimaliriza muwiche munayogerera kubyalanji abantu bangi basigala baina ebibuuzo bingi nnyo kulanji kunyumba zaabwe lanji bateka kuba yimbi oba yiki zeno ne mbagamba nti olwokuba nti no lanji yenyiriza ekizimbe kwayagala nnyo ogibajjira ku ntono okugituusiza ddala naye obudde ne butuliira empinga netubanga tetwamalayo jasi twali twakababuulirako obuwulizi kusandinga na kufiiringa naye nga ne lanji yali twali tulina okusooka okugibabuulira ebika byayo nga bwetambula n'entabula kati manyi njagala mbamalireyo lanji olwaleero kakati balyoke batandika okusiiga amayumba gaabwe nga bamanyi nti lanji wagiteeka weekola ki weegenda
2: yesebo engineer tutandike kale kati kansooke nzigyewo obulango buno tulyoke tutandike bulungi kale Radio Sapientia enkuluze y'amagezi engineer Juko ava mu Nofred gwe tuli naye mu studios zaffe.

0: Okay, ne 0784493 bwe tuyita awo ebibuuzo byaffe ebyenjagala engineer asobole okutuddamu atusomese. Okay, ya WhatsApp eri 0755408373. Tusooke tuddemu ekyo engineer nga bwe ebirala bwe bijja ndowooza.
1: Yasoose yagambye nti paint tugitegeerera ku ki?
0: Kubanga agambye twalinanga paint.
1: Anti nagambye
0: nnyo tujitegeerera ku ki?
1: Nagambye buli kika kya paint kirimu emitendera ebiri. Nagambye osobola okugula paint nga njeru ng'eri mu kadomola nga kali wansi w'omutwalo okukkirira wansi. Osobola okugula paint nga nayo njeru eri mu mukebe 4 liters naye ng'esusa emitwalo ebiri. Kakati eyo naye ate era eri mu bika bibiri ng'oggyeko kiri eky'ebbeeyi entono era ojja kusanga esusa mu mitwalo ebiri omukebe nga bagamba nti eno plaster primer eno budget naye nga yonna njeru ekola ki egenda ku kisenge kakati awo kisinzira nti omumanyi agenda okukukolera omulimu yagenda kukwawulirawo okusinza ku mulimu gwe n'okwagala kwe kwalina mu mulimu ogwo. Omwami agambye nti baateekangako layimu ku kisenge ate kati bakuba pulasita. Ssebo, ebintu ebyo byonna nga w'obireese bifaanagana. Layimu baamalanga kuba pulasita ne bateekako layimu ku kisenge kye bamaze okuba pulasita. Era ekisenge ky'ogenda okusiigako langi yonna omala kikuba pulasita. Ekitegeeza nti omaze kuba pulasita langi eba egendagenda ku matafaali meereere. Kakati kyenvudenga nno ebyo bifaanagana. Wabula n'agambye nti tukuba pulasita tetukyateekako layimu tunyigako obunyizi guddumala ng'omusenyu gukyalimu amazzi. Ekisenge nekibeera smooth nekisobola okugendako paint nga tumaze okufiiringa. Kyekyo ssebo.
0: 0755408373 ne 0784493 nginiya mwebale nnyo kutuyigiriza programu yaffe eyo etuyamba nnyo. Nze njagala kutunyonyola ku seminti gwe watunyonyolako luli. Seminti kati wa bika bingi naye yandibadde seminti ki ayamba okusiba obulungi bricks kyendabawo wano bricks kubanga tulina bricks ne blocks kakati oba bricks yamanyi. Ssebo, webale kutuweereza ebintu by'okuzimba. Okay, ebyokuzimba basinga baleeta bicupuli. Okay, kala basinga baleeta bicupuli anti injiniya ye agambye awo ayina babeerako oba baasibirako olukoba okufuna ekirungi. Yesebo.
2: Injiniya, tweyanziza nnyo okutusomesa. Ono ye mugagga Saulembo e Nabweru, chairman addako kasomo ka Silvester 1. Kati ekibuzo kye mbuuza injiniya, kuba seminti yansobera kuba waliwo seminti buli seminti yenna bina omuzimbisa mu lutobazi kigati omugagga Saulembo kyamani addako kasomo ka Silvester 1.
0: Okay, webale nnyo mukulu. 0755408373 oli agambye bicupuli yekeri kale. Tuddemu abalala mulala natusanga.
1: Tusobola kuba kati ababuuziza ndowooza omwami abuuziza seminti ebika bingi omutuufu yaluwa lwakuba tubadde nnyo ku kisenge nga tuli ku langi. Naye omuddamu amangu ennyo tulinayo seminti OPC ne tuyo ne seminti semutu ne semufo. Kakati seminti semutu ne semufo ono setting ya semutu akala mangu okusinziira w'okola ng'okuba pulasita ng'osiba tayozi ng'okola ki ebintu ng'ebyo naye after 7 days strength ebeera emu

0: Kasito twala okupima after 7 days strength ya cement oyo ekintu kyokoze kyonna oba concrete oba ki kwaffe concrete tukola cubes na tugenda ntumu ne mulabu ne bamupima concrete gye tuyiye sebebera gondi eyo eba yenkanankana amaanyi gaba genkanankana ne same 2 ne same 4 naye nga wakamukola omu same 2 asetinga mangu OPC amaanyi mangi kakati ate oyo tumukozesa mu bifo awagenda okubeera nga wansi wanyuukirira so si mu kisenge ky'amazzi kwojja okusanga tulinao ne white cement ate eyo kapasite eri waggulu nnyo eri 50 ate eno eri 32 kakati kitegeeza nti OPC awanyuukirira abeerayo nga akuuma obugumu bwayo okunyuukirira okwo kumwongera bugumu ate bw'omuleeta ku kisenge waggulu omukubisa pulasita oba okukizimba ate ebbugumu limuleetera okwatika amangu kubanga ye w'amaanyi ebbugumu limuleetera okwatika amangu kubanga ye ayagala mu kunyuukirira okwo oba mu nkokoto ekale bayiwe endala kuba enkokoto era muba mugenda kuzimbako matafaayi tagenda kubeera mu musana kakati ekyo ndibaleeta olulala ekya seminti bona kibasuubiza era mujja kubeerako tubatottolola ebika bya seminti biri musanvu eyo naye pulogulaamu eggweo nga tubabuulira seminti tawulembo yagambye owennabweru yagambye seminti yennaazimba mu lutobazi niyo olabika wadde oyisawo kwesimbawo gwodda kwerosi gwe chairman yaddako bakutegedde
1: kati batutute mu seminti ate nga tubadde
0: tuli ku paint
1: kubanga waliwo noono naye ku lwaki injiniya tatubuusa ku bika bya paint byakozesa batatuba
0: anti twagala kampuni ezo zijje wano zireeteyo okuzoogerako kampuni za langi kubanga ffe tuli bakugu mu construction bajje bagambe nti ffe tukola paint mulungi nange nzije ngambe nti kampuni eyo yeereesa ekirango kyayo wano nti tujja kujoogerako kubanga langi yaayo ngimanyi naye kakizibu gamba nti nno kampuni yajjuuka ekola langi yeesinga okukola nedda nze nzimba buzimbi mayumba nakozesa buzimbi
2: tuweereza mwami Jjunju eneinginiya onamuyita Jjumba Bukyono Mawino kaka kyembalaja okubuuza yinginiya atusomeseza ku byalangi naye kati entabula ya langi bayera okumubuuzaako bapinza okuba tinao langi etabuza amazzi n'amafuta tulinawo netabuza ekindu etayo mafuta oba mazzi Jjumba Bukyono Mawino
1: Injiniya tumuddemu
0: kakati langi tubadde tukyali ku kufiiringa n'okujanjula ate nga byonna byetwogedde nga tugenda okutandika pulogulaamu ya langi bibadde byetaagisa enteekateeka y'ekisenge obudde ne butambula naye ne ŋŋamba nti obudde olwokuba tebugenda kutumala eyo na tugenda kutuukayo nti eno langi etabuzibwa
3: mazzi Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: olirituma oliro olulala.
1: Lubwama Richard, Lubwama Richard, biche chiriwo sivyo tia sebo. Tukwagala nyo. Ono Ronaldi kakandi asinzidde wano busega. Tukuuliriza Lubwama Richard, otukola bulungi ekyamazima. Otuleetera amawulire agali wanwega tusembereza kumpi. Nze kye nsinga okwagala bw'oyogera kwa Amerika nti ekubye empulira emirembe.
0: Tokubako, naga kuweereza ddoboozi ate onaakuba nange. Naye nsajja balina emitwe. Bw'okola WhatsApp call mugonna ng'ogayiwa amayogera.
1: Mutima. Trump ave mu by'omuzannyo akuba abasajja abo batujju. Ate nnyo, abakuba, oba bakuba, tetunyiga bunyizi.
0: Kale, wewele nyo kuwa nga otateke nkiruza magezi omukuru Ronald Kakooza, wewele nyo kuwa ntino owuliriza, anuwamu ita Kayima Elijah.
1: Trump wabe mbio mzanyo, akuba abasajja, abasajja watuju. Ate nnyo, abakuba.
0: Una rekodi nze mune, Elijah, rekodi nze muno. Ebyanzi jja kunjaga. Ekyo ky'okwogera ebyo likodi nze muno.
2: Mukulu Lubwamawole kutuweereza munnassingosi Katowa Kabindi wano nsambya kamwanyi we nsinziira Sapiensa ne ngitumbula. Kantumale ku bonna bali ku Sapiensa abantu be Kasanda Ssingo kaabagya b'ensambya kamwanyi mwenna abagiriko. Mukulu Lubwamabeera bulungi.
0: Kale nawe beera bulungi. Webale nnyo okubanga otadeka enkiruza magezi. Kati ono kansooke nku blocking. Nina kama lo blocking on akuba. Naka itokuba. Gundi kansoke blocking on. Nina kama lo mo blocking on antawanya. Wakuba anga gundi zo nozi wezi baddeko. Na. Kati zo nazi iye. Kansoke mo blocking. Simanyi kodi nozi beta. Nozi wati. Nsonyiwe. Mukadinga bikubyeko nebibuukako byonna. Nagaita okuba aweereza ddoboozi. Nange. Anvina wano.
3: Ensi nga bweyimiridde. Eyo yebadde program The World Today. Ensi nga bweyimiridde.

0: kuchenda mnya katonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensuwe mziki nebye mzanyo edachikemu emazoku itakusaye kumine bieza kaungezi kalero kade kama ulire ngomsominze Alex Magala. Enteka teka yoku waniliza nukuta mbuzo mguta gomu kama oyo nyimba kawamba iguru lukidio woku na zifurumye. Omu kama wakutusi kwa kulokutano kusawa nyezo kumachia kuchisawe chenyonyi entebe akwasiwe omkulembezo egwanga yori kakuta Museveni era mukungu bagire. Oluva nyuma, omuguta gomu kama gwa kujibwa kuchisawe chenyonyi entebe gutekewe muheri kopita gutwaliwe mu districti eche gwegwa. Nga kutusidwa mu districti eche gwegwa, omuguta gwa kutekewa kumotoka nga abantu bonna basobola okukubaka amaaso ologu isiwe kungudo nga abantu eba mukubaka erise vanyuma ologu twaliwe mu kikali kye Kaluzika mu kibuga kye Fort Fort Rojava dasinzira okukulembera obukama. Mukadde kano amagasani ekifo ewaterekebwa abakama kiri kuyoyotebwa wakati mu kwetegekera emikolo gyo kumuhamba oba okumutereka wakati ng'ennaku omwenda ez'okumukungubagira wezinatandikira. Mukiwendo kyekimu obwaki abazinga bwa Busoga bwongezezaayo mikolo gy'okujjukira amatikkira gayise bantu kyabazinga William Wilberforce Governor Diopo wokuna ag'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri egibadde girina okwatibwa ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Katukkiro wa Busoga oweekitiibwa Dr. Joseph Muvawala agambye nti kino kikoleddwa olw'okwegatta ku bantu b'omukama b'obukama bw'ettoolo okukungubagira omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidio owookuna eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Agambye nti kati emikolo egyo girikwatibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ku kitebe kya disitulikiti e Mayuggwe. Akakiiko ka Palamenti akalondola ensaasaanya n'emirimu gya gavumenti ez'ebitundu aka Public Accounts Committee on Local Government katadde abakungu ba disitulikiti y'e Nakaseke okunninga okununula ensimbi eziri mu bukadde 2.5 ezigambibwa nti zaweebwa abantu mu nkola eya PDM mu bukyamu. Bano babadde balabiseeko mu kakiiko kano akakubirizibwa omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze nga amaka agawerera ddala 198 agaali gaganyulwa edda mu nteekateeka zino ate baaweebwa ensimbi endala obukadde obuwerera ddala 198.
1: Waliwo ne be baawanga tebaasaba naye ne babayita buyisi wali wabbali buli omu ne bamusimba akakadde ne bafubutuka awo ente z'abavubuka eziri eyo mu bukadde 9 basobola kunnyonnyolako mayitire ga bukadde 10 z'abakyala eziri eyo mu biliyoni 2 banyonnyolako mayitire ga bukadde 2.5 ab'e Nakaseke buli sente zonna ze baweereza ku pulojekiti nti eno pulojekiti mugende mukole sente bazitwala naye emirimu Auditor General reporting nti ne batazikola songa nga sente tezirabikako. Bwe kutuuka ewaabwe omusolo gwe balina okuwooza oba beesuulirayo gwa nnaggamba oba bawooza balya kubanga ku akawunti sente tezikolaki teziriiko. Kwegamba owulira buwulizi oli kiringa ekigamba Nakaseke eno twagiwa obwetwaze yeetwale nga disitulikiti naye nga terina busobozi bwakolaki bwakwekulembera kyekintu kyensoosa okulaba. Okufaanana ne bannaabwe tugenza okukuba amasimu tubagambye banti batwala sente nga batuwegaana oba nga batubuulira bintu bya nnaku zaatubula baatulyako enguzi zaatufaako.
0: Bw'atyo akulira ebyemirimu n'abakozi ku disitulikiti aweereddwa ennaku 3 okulaba ng'ensimbi zino zinunuddwa nga singa tekikolebwa ebibye bibi.
1: Kati tugenze nga bagamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo tugende twerabireko ekyetaaga okulaba tukirabe ekyetaaga okukwatako tukikwateko ekyetaaga okuwunyiriza tukiwunyirize ekyetaaga okuwulira tukiwulire n'amatu gaffe tulyoke tukole lipoota namutayika tugireete Palamenti eyawamu ebeeko byesalawo naye nga mu kulaba okwangu era ntaddekawo ku notisi nze ndabanga emirimu ye ne banne bakulira ebitongole egibayinze obaoliawo balikyusiddwa ne batwalibwa mu districts obaoliawo gye basobola okuweereza obaoliawo babakakanye ku bitiibwa baddembifo ebijja mu busobozi bwabwe oba sinakindi bawummuzibwe ku mirimu gino ku lw'obulungi bw'eggwanga. Omanyi basobola okugamba nti omulimu guveeko in public interest kubanga omuntu okulaba nga buli kaseera agandi wamma nange nzikiriza ekyo kyannema okukola wamma nange nzikiriza ekyo kyannema okukola gamba olaba obugayaavu n'obutafaayo obusukkiridde obutaliiko kuwolereza.
2: omu Kristo n'Ekereziya.
0: Mukanyomero kafe akomu Kristo n'Ekereziya, Bishop Lawrence Mukasa ayogera ku bakyala okwekulaakulanya.
3: Oli yango ice cream ayitawo omwana n'akaaba. N'okuba ekisenge n'otwala ku ssente za looni n'okula ice cream. Oba akavaayo ng'omutembeeyi ajja n'ebidomola n'ebiteteeyi tondeka iniyakaoinekuba ettu n'otwala ku looni. Oba oli awo ng'owera ennyanja ayita n'enkanga tayimirira ogenze ku looni okoze eki kaakati ogenda kuli eriyo omukolo oyagala okukola akati akaviiri oga nti era kanzireyo ku looni nkole ki paka lw'ogimalayo naye ng'ovudde ku ki ku mulamwa awo ne bannange saagala mugambe ku nkomera bishopu eyansuula mu buzibu buno bwe ndimu ekuba kyogerayogale bannange bikuwekase naye lweero ng'eyansuula mu kizibu kyenkola ki naye nga gwokyesuddemu ensonyi n'ozifuula obuki obusungu abakyatuteeka okumalirira
2: omukristu n'Ekereziya.
0: Emirimu gya ssentebe w'ekyalo kitambuza ekisangibwa mu divizoni ya Kimaanya Kabonera mu kibuga Masaka Katongole Mike gyongedde okukaluba oluvannyuma lw'eyali ssentebe w'ekyalo kino Mutebi Gerald okulemera sitampu y'ekyalo ng'agamba nti ye yawangula akalulu. Katongole yeekubidde enduulu ku poliisi y'omu kitundu naye poliisi egenze okutuuka mu maka ga Mutebi nga yadduse dda ne sitampu eno. Baabatuuze ku kyalo bawagidde ekya Mutebi okulemera sitampu nga bagamba nti ye yawangula kubanga gwe baasimbako nga bwe kityo y'alina okukulembera ekitundu kyabwe. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananula ategeezezza nti bawaliriziddwa okuyimirizaamu bikwekweto by'emmotoka za takisi ziganyiganya olw'ebbula ly'ekifo we bayinza okukuumira ezo ezibeera zikwatiddwa. Okusinziira ku Kananula, ekikwekweto kino kyakolebwa ku lunaku olwasooka lwokka ng'era baakwata emmotoka eziwerera ddala 178 mu Kampala n'emiriraano. Ategeezezza nti baakizuula nti tekisoboka kukwata mmotoka zino nga tebalina wa kuzikuumira nga kati kye bakola kwe kuzikwata ne bazikebera ezigwanidde ne ziyimbulwa. Abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola ebibalo naddala eby'amayengo g'ebyempuliziganya n'ebifa mu butale ki Public Opinion Polling Sector Institute bakyadde embuga ne basisinkana Kamalabyonna ne baminisita ba Kabaka ne boogera ku kussaawo enkolagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu by'okunoonyereza, okulondoola n'okukebera enkola y'emirimu n'okwekenneenya ebiva mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'enkulaakulana. Ku kwogera kwe, Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ayaniriza enteekateeka eno ey'okussaawo enkolagana n'akugumiza obukulu bw'amawulire agasinziira ku biwandiiko n'ebibalo ky'oyinza okuyita data awamu n'empuliziganya mu kumanya n'okutegeera abantu n'okuwagira enkulaakulana. Katikkiro annyonnyodde nti Buganda kitundu ku byenfuna bya Uganda era Obwakabaka bwesigama ku buwangwa ne butumbula ebyenfuna era bukola ng'omutabaganya wakati wa bizinensi awamu n'akatale. Kamalabyonna agambye nti Buganda neetegefu okukolagana n'ebitongole nga Ipsos mu kunyweza enkulaakulana y'abantu n'ebyenfuna nga bakozesa obuwangwa awamu n'emikutu egy'ebyempuliziganya egy'omulembe guno okutumbula embeera n'obulamu bw'abantu baayo. Ssenkulu wa Ipsos mu Uganda Ruth Ruigu agambye nti obumanyirivu bwa kampuni eno obumaze emyaka egiwerera ddala 32 ng'ekola mu Uganda bugigatta mu kifo ekirungi eky'okuyamba Obwakabaka mu nteekateeka zaabwo. Luyigwa agamba nti Ipsos essira esinga kulissa ku mulamwa ogw'Obwakabaka ogw'okutumbula omutindo n'okukakasa nti enteekateeka z'enkulaakulana zituukiriza ebigendererwa byazo. Aba Ipsos bawagidde emirimu gy'Obwakabaka ne satifikeeti ya lwalo lwa nsimbi akakadde kamu eza Uganda. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ez'ebweru Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abantu ba Kabaka abawangaalira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Bungereza olw'okusaasaanya amawulire g'Obwakabaka mu bitundu by'eyo ekyongedde okuyamba okulwanyisa abalabe b'Obwakabaka. bana basisinkanye ku lwakatikkiro ne bamutegeeza ensonga ze baali baagala okumusisinkanira. Oweekitiibwa Kawuki agamba nti nga bayita mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ng'abbeko okukuŋŋaanya oluwalo, emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka byongedde okukumaakuma abantu ba Kabaka abali ebweru era basukkulumye nnyo mu nteekateeka okukira abalala. Bakulembeddwamu omumyuka owookubiri omubaka wa Ssaabasajja owa UK ne Ireland atwala ebbendobendo lya South ne West England, mukyala Janet Nabatta Mukiibi, era banjulidde minisita bye batuuseeko nga essaza nga kati Obwakabaka buweza abaweereza abasoba mu 15 ku mitendera gyonna ekifaananyi ekiraga abantu abavuddeyo okuweereza Kabaka waabwe n'okumuweereza. Mukyala Nabatta agamba nti kino kibayambyeko nnyo okwekolamu omulimu nga bawagira bye bategese. Amyuka Nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Buvuma, Maurice Geoffrey Wanyama, asabye abakulembeze bonna abalonde okukwatagana n'abakola emirimu gy'ekikugu kisobozese emirimu gya disitulikiti okutambula obulungi awatali kirumira. Bino abyogeredde ku Palm Resort Hotel e Buvuma mu musomo minisitule ya gavumenti z'ebitundu mwebangulidde abakulembeze ku mutendera gwa disitulikiti bonna okubasobozesa okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga bateeseza ekitundu kino. Ono era alabudde okwewala enjawukana eziva ku bibiina by'obufuzi nti ye mulabe w'enkulaakulana asookera ddala.
4: Agere waigulu mubizinga kabi na kudomu ezinga mwenda ikumi kuminandela. Tusomese amagombola grupu yokumeka yokubiri. Tuendo kwe yanza ministry ya ruko government uroku bange tulowo izaku. Bakasa laba bairenga baliko le mirimo aingatiba bangule. Kutuwa mazo kutegera emirimo gino kola chiba gino kutambula. Eri bakasa lazi bange abe Buvuma district. Ndikuba kubiriza. Bulituve mubienke yana oba uruwa nupu oba uruwe niaremu. Tubive mubulitufuse bakasa lazi ba district. Era tulibafuzi bakanso ya district. Nga tutesa, tirutesa anga nupu, tirutesa anga FDC, tirutesa anga NRMB, tutesa anga kanso, eye Buvuma.
0: Onera kubidiza ba kansala bulijjo okukunga nga abantu, okusasula omusolo nti kubanga gwe musayi ogutambuza emirimu mu district yeno.
4: Ndi kuba kubiriza mukubirize n'abavuma okubanga basasula omusolo mu bitundu bya imwe tubaire mu meeting wano nga mulikwe kubira enduulu obusente bwa bakansalaz butono tubawa butono kuba ne uva mbantu ayibo na babuki bwa butono ayo tanako kubaga okutana okubiriza abantu baalima ebinazi baafuna esente baasula omusolo ebyovuva ebyenvuva ebyokuvuva byaterera ebyamaato okuba nga tuwandisa abavubi byaterera byava mu makasente mwenda kubona nga n'esente da imwe ed'obuweereza dyona gikola ki nga diniina tubendeze enkabi ey'emyaka gina etaano tujigeme bulungi tuve mbyekeyana mu byokulwanagana tutumule Buvuma eno eve wano eire ku level eyindi.
0: Ssentebe wa district ya Buvuma Ocheng Matia Nixon asanyukidde enteekateeka eno n'agamba nti kiyamba buli omu okumanya olubimbi lwe.
5: Conflict eziri wakati owa ba appointed leaders ate naffe ba elected leaders, then nekirala inductions buli we zibeera mu councils zireetera abantu okupulaninga obulungi ate n'okuyisa budget mu nkola entuufu. Then ekirala kituwadde okumanya nti buvunaanyizibwa bwaffe nga abakulembeze for tuteekeddwa ogenda okumobilizinga revenue sources of collection kiyambeko enkonome ey'ekyalo omuluka eggombolola district ate n'okutwaliza wamu ensi yonna.
0: Nga tumalirizaago obudde buno, olugero lwaffe olwaleero lugamba nti omulwadde teyeerabira kusinda anti ekimusinza buba bulwadde. Omulwadde teyeerabira kusinda anti ekimusinza buba bulwadde. Amakulu gali nti n'omuntu alina ekyetaago ekinene tayinza kwerabira kukisaba bantu basuubira okukimufunira. N'omuntu alina ekyetaago ekinene tayinza kwerabira ate kukisaba bantu basuubira okukimufunira. Bannaffe, amawulire agaakadde kano bwe gati bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala mbaagaliza akawungeezi akalungi.
6: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. Kikikyenda mu nyakato nyeze nyafama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
0: Kino kirango kyaffe. Esomero lya St. Mary's Primary School kusabala likutegeeza nti somero eri ku musingi gw'ekereziya wabula nga n'abenzikiriza endala bakkirizibwa era baweebwa omwagaanya okusinza omutonzi waabwe. Bakutegeeza batwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era okuwandiisa abayizi abava waka n'ab'ekisulo okuva ku nnassale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu kugenda mu maaso ku ssomero. Essomero lirina buli ekyetaagisa gamba ng'amazzi, amasannyalaze, computer lab n'ebirala okusobozesa omwana okusomera mu mbeera ennungi. Essomero lirina ebizimbe bya kalina nga balina ne center number gwalyetaaze basangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi ng'okutuukayo owetera Nalubobwe kwa 3 kulidda e Kayunga. Kale okumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu z'omusanvu 5177718 oba 0785773718. Ekirango kyaffe bwe kityo bwe kigenze.
7: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
8: kyenda mu nnya katonyese nnyafama enkuluze y'amagezi.
9: Business yote likula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola
10: anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba +2 5 2 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
11: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu bbanka, singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapiniye ey'ekyama oba piniye gy'okozesa ng'ogenze wa agenti, omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piniyo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente, singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
12: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
13: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8 0 5 5 oba ku noti 8 0 0 3 3 5 3 4. Weebale okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank memba wa Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku 3 nyiga *9#. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleeza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Kakensa w'ebyemizannyo 2026 oluggi lw'okwewandiisa lwaggaddwawo. Oluvannyuma lw'okukwata obululu eyalemereddwa n'eyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 2027. Abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babyekkola kitabo ku kitabo, peji ku peji. Wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omwayitira ku kusaasira.
14: kuye kumpaji
15: ntegeza kukusasibwa
16: okuvange na kusomeza musangu September kusowa satwe sechiro luvanyima lwa mawulire
15: kakinsa bwije misanyo 12 mu mukaga ali dread and steady.
17: Sapienza,
18: Sapienza, yo, Sapienza, Sapiencia. Radio Sapienza, no va a volar, Wambi. Nangue, como coincidió.

0: Mawo chakumawo kono oluyimba lwe Emmanuel College luno olw'emyaka enkaaga ejja Kampala Archdiocese. Emmanuel College mwebale. Emmanuel College bano baatuyimbira n'ennyimba nga tujaguza emyaka 10 egya lutikko. Ennungi! Naye ennyimba ezo ekyannakuwazaamu nti aba Emmanuel College tebaweebwa mukisa wali nga tukola ki? Tebaweebwa mukisa nga ku lunaku lwennyini olw'okujaguza. Tebaweebwa mukisa kuyimba. Naye waliwo abantu be baawa okuyimba? Ne ngamba naye ddala. MC watukoze otya? Bano abayimba ennyimba ez'ekyasa nga buli omu bw'aluwulira wamu agamba kyekyo ne mutabawaayo kadde kadde yadde yadde yadde era n'akibishopu yakyebuuza bwe yali ayogera awo nga tuli emmanga ku kisaawe nagamba bano abaana abayimba ennyimba zino aba Emmanuel College baliwa nga maama tebaabawa yadde akadde naye oluyimba lwange ndaba simanyi luli lukyagaanyeemu.
1: Twesoze essaawa endala time check. Essaawa siweze ttaano ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN Momo app. Fujin da munyaka tunyese nyafama.

bangumu na yebigambo byenyogera bange bikulu kale bufumbo bwange likiyo okugenda mu nnongoli wolwa ngumiikiriza n'otomba ku kitiibwa ngaawo omwami ow'omu maka munnangolimba akyusa ku nkola mwana munnange akyusa ku mpisa.

naye ebigambo bye njogera bange bikulu. Kale bufumbo bwange likiyo okumana munongoli wolwa gumikiriza n'otomba ku kitiibwa nga omwami ow'omumaka munangolimba akyusa kunkola mwana munnange akyusa kumpisa.

ndabangumu naye bigambo byenjogera bange bikulu bufumbo bwange eriki okumana munnongo oliwo lwakuminkiriza n'otompa ku kitiibwa nga munnoowo w'omumaka.